0: Al-Fatiha.
1: Nenga suna bakustandika zivunla ya Qur'an eno. Omuntu osobola okugenda ko mu bitabu bya tafsiri ebikulu nga mu kitabu kya Ibn Kathir n'otunuulira engeri gye yannyonnyola mu ntandikwa nga tannaba kuyingira mu tafsiri ya Qur'an. Ebintu bingi nnyo bye yalombojjawo naye nga mu byo tugenda kufunzaako ebimu ku byo tubeere nga tubyogerako nga we yayogerera ku maswadiri tafasir fi ahadi sahaba basahaba biki bye beesigamirangako ng'emisingi emikulu mu kuvvuunula ekitabu kya Allah subhanahu wata'ala n'okutegeera amakulu Allah subhanahu wata'ala ge yabanga ategeeza mu ayati ez'enjawulo. Almasdar al-awwal omusingi omukulu basahaba kwe beesigamiranga okutegeera Qur'ani al-Qur'anu al-Karim binafsi Qur'ani yennyini ey'ekitiibwa yennyonnyolangako ng'osobola okusanga aya ng'ate ennyonnyolwa mu aya endala n'ekigazi okusingako ku ginnewaayo eno nga bw'ebadde ennyonnyola naddala singa oba okebedde ebyafaayo ebiri mu ssuura ennyimpi ojja kusanga ng'ate mu ssuura ennene Allah subhanahu wata'ala yabigaziya okusingako bwe yabyogera mu ssuura zino ennyimpi nekibeera nti omuntu aba ng'asomye essuula zino ennyimpi asobola okutegeera n'abeera ng'agaziya ennyo mu kutegeera kwe ekyafaayo ekyo ky'aba asanze nga kiri mu bufunze mu ssuula ennyimpi okugeza nga ekyafaayo kya Musa alayhi ssalaamu Allah subhanahu wata'ala yakyogerako mu ayaati ez'enjawulo ne mu ssuwali ez'enjawulo ne mu ajiza ez'enjawulo ng'ebimu obisanga nga biri mu jjuzu emu ng'ate mu jjuzu endala tebiriimu naye nga byonna bikwata ku kyafaayo kye kimu kale bw'obigatta n'osobola okubeera nga otegeera obunyonyi olwotegeera n'onnyonnyoka ekyafaayo ekyo mu bujjuvu bwakyo kati basahaba beesigamiranga nnyo mu kutegeera Qur'ani nga tebeemalira kutegeera aya emu wabula nga bagezaako okubeera nga bategeera aya ez'enjawulo ezinnyonnyola ensonga emu ne babeera nga basobola okufuna obujjuvu n'obunnyonnyofu obwannamaddala obukwata ku nsonga eyo basahaba almasdari athani omusingi ogwokubiri kwe beesigamiranga ennyo mu kutegeera ekigambo kya Allah subhanahu wata'ala kyeyabanga annyonnyodde mu Qur'ani assunnatu nabawiya asharifa baategereranga nnyo ku ahadiisi za nnabbi sallallahu alihi wasallama nga hadiisi zizingiramu ebikolwa bye n'ebigambo bye ne babeera nga basobola okubeera nga bategeera kiki ekyabanga kigendereddwa mu tteeka Allah subhanahu wata'ala lyeyabanga annyonnyodde okugeza nga Allah subhanahu wata'ala yatulalikako okubeera nga tusaala naye n'atunnyonnyola nabiyu sallallahu alihi wasallama mu bikolwa bye n'ebigambo bye era akazirimmekeeza subuhi era akazirimmekeeza dhuhuri biki bye tulina okubeera nga tusoma nga tuli mu ruku'u nga tuli mu sujud Allah subhanahu wata'ala yassanga ku nabbi we sallallahu alihi wasallama etteeka ate n'amuwa ennyinnyonnyola ey'ebikolwa n'ebigambo ebikwatagana n'etteeka eryo mu bujjuvu bwalyo Allah subhanahu wata'ala yatulalikako okusiba omwezi gwa Ramadan naye okusiba omwezi gwa Ramadan nabbi n'atunnyonnyola ennaku ziba 39 n'agaziya n'annyonnyola kati ebigambo bya nabbi sallallahu alihi wasallama oba ebikolwa bye byalinga binnyonnyola ekiru ekyalinga ekigendererwa mu ayaati ez'enjawulo eziri mu Qur'ani nekibeeranga ekkubo eryokubiri kwe beesigamiranga okutegeera ebigambo bya Allah subhanahu wata'ala mu Qur'ani kwe kutunuulira ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallama n'ebikolwa bye ne bategeera nti ekyo Allah subhanahu wata'ala kye yali ategeeza mu aya eyo nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yabanga abannyonnyodde ng'ayita mu bikolwa oba ebigambo bye Allah subhanahu wata'ala yaleeta Qur'ani ng'agireetera mu lulimi olwarabu ng'abawarabu abaisa ab'obudde obwo be baali basinga okutegeera ebisoko n'enjogera n'engero n'ebintu byonna ebyali bikwatagana n'empisa y'ensi yaabwe ebyobuwangwa kakati ne basahaba okutegeera kwabwe ennyo kwe baalina mu lulimi olwarabu Allah subhanahu wata'ala yabasobozesa okubeera nga bayimirira ku lulimi olwo ne babeera nga bategeera bulungi Allah kyaba ategeeza mu ayaati ez'enjawulo kyetuba tugamba nti almasdaru eyali badde ng'ey'okubeera nga namba 3 akwaali sahaba aba ebigambo by'abasahaba n'entegeera yaabwe gye baali bategeeramu olulimi lwabwe obudde obwo nayo yalinga yeesigamirwako mu kubeera nga etuyamba okutegeera ki Allah subhanahu wata'ala kye yalinga aluubirira mu ayaati ez'enjawulo kubanga bwe baali bannannyini lulimi ngira bakenkufu mulwo okugeza nga sahaba yali ayitibwa Ibn Abbas nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yamusabira n'agamba allahumma faqqihuhu fi ddiin waallimuhu ta'wil walukkibeera n'abatizibwa erinnya eryayitibwanga biturujumaani alqur'an omuvvuunuzi wa qur'ani kafulu kakensa mu kugitegeera amakulu n'ebyo ebisoko ebyagiringamu edduwa ya nabbi gye yasabira Ibn Abbas yali egamba allahumma faqqihuhu fi ddiin ayi allah muwe obukugu aberenga musajja mukenkufu nnyo mukutegeera eddiini aberenga agitegeera mu ngeri eyeewala ennyo eyekikugu waalimu hutawil omuyigirize enzivunula ya Qur'ani aberenga aya bwagitaputanga ddala bwekityo Allah subhanahu wa ta'ala ki yali arubirira kale tafsiri ya Abdullah ibn Abbas yali tafsiri nkulu nnyo era nga n'okutegeera kwe kweyabanga ategedde olw'edduwa ya nabbiji ya musabira kwakulembezebwanga oluusi kutegeera kw'abantu abalala kubanga yalina enkizo ey'okubeera nti yasabirwa nabbi sallallahu alaihi wasallam kati nga bwe tugirabye nti al Qur'anul Karim Qur'an ey'ekitiibwa yesigamirwangako okutegeera aya endala ezaabanga ennyimpi ezaabanga nga tezijjudde mu ntegeerekeka yaayo mu bujjuvu ate n'osanga nga mu aya endala Allah agaziyiza ensonga eyo n'ebanga ejjudde bulungi etulaba nti al masdaru thani assunnati nabawiyati sharifa essunna ezaali ezannabbi oba enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama nga bwe yalinga mu bigambo bye n'ebikolwa bye nga byesigamirwako okubeera nga tubivuunula oba bivuunula Qur'ani amakulu ge yabanga etegeeza ne akwaali sahaba gy'emisingi esatu egyesigamirwangako ku mulembe ogw'abasahaba nga bakyaliwo kwe beesigamiranga okutegeera Qur'ani n'ebikibeera nga kibayamba okumanya Allah subhanahu wa ta'ala kiki yabanga agenderera bwe tuvaawo ne tulaba madarisu tafsiri ala ahadi sahaba amasomero agaaliwo ku budde obwo ku by'okutegeera enzivunula ya Qur'ani ku mulembe gw'abasahaba ababaalaba ku nabbi sallallahu alaihi wasallama nga bakkiriza baalinanga amasomero ag'amaanyi gaali ga bika bisatu waaliwo madarasatu makkata al mukarama essomero eryali ery'e makka essomero ery'e makka yali kafulumulyo kakensa w'abantu b'e makka yayitibwanga abdullahi ibunu abbas bwe tulabye nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yamusabira edduwa egamba allahuma faqihuhu fi ddiini ayi allah mufuule kafulumu ddiini waallimuhu taawiila ate omuyigirize entaputa ya qur'ani nga bw'aba agitaputa oba bw'aba aginnyonnyola nga ddala mu butuufu kyekyo allah subhanahu wa ta'ala kye yali agenderera kati ibunu abbas yalina talamiizo abayizi abaali ku mulembe gw'abaamuyigako tafsiri nabo ne babeera bakenkufu nnyo mwalimu omuyizi abayizi baali bangi naye bano be baafuna ettutumu saidu ibunu jubair mujahid ikrima tawus ne ata abantu abo bayatiikirira nnyo abaasoma ku ibunu abbas ne babeeranga mu ntegeera yaabwe eya tafsiri baakira ku bannaabwe essomero ennamba bbiri waaliwo essomero al madinatu lmunawara ery'e madiina nga yali alikulira yali ubayi ibunu kaab eyalina abayizi abaamusomako abangi nga zaidi ibunu aslam abulaaliya muhammad bunu kaab alquradi n'abalala bangi abaamusomako ubayi bunu kaab ne babeeranga bategedde entaputa ya qur'ani erabika nti esinga ku yabannaabwe mu kutegeera amakulu agaali galuubirirwa mu qur'ani mu bigambo eby'enjawulo waliwo madarasatu l iraq essomero eryali mu iraka nga lyali likulembeddwa omukulu amanyiddwa abdullahi bunu mas'ud eyalina abayizi nga alqama masruq al aswad katadata al hasan n'abayizi abalala abaamuyigako abantu abo oba amasomero ago asatu mu yirimu ya tafsiri gyemaatiikirivu ennyo n'abo abaali nga abagakulira n'abayizi baabwe baali nga basaale nnyo mu kutuwa entaputa y'ebigambo bya qur'ani kubanga baali bayivu ekimala baali nga baasoma ku basahaba abaalina ettutumu ery'amaanyi mu kutegeera ebigambo bya allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala essuula eno yagisanga erina aya musanvu allah subhanahu wa ta'ala ategeezanga agamba nti bisimillahi rrahmani rrahim abamanyi baagibala nti aya ku aya omusanvu eziri mu suratu lfatiha alhamdulilahi rabbi lalamin eyo aya yakubiri arrahmani rrahim aya yakusatu maliki yaumi ddin aya yakuna iyaka nabudu wa iyaka nastaiin aya yakutaanu ihdina assirat almustaqim aya yamukaaga sirata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala ddallin aya yamusanvu ng'ekigambo amin si aya wabula hadisi ze zitulagira okubeera nga tukiteekako si aya era bw'oba okebedde mu qur'an tojja kukisanga nga kiwandiikiddwamu oba bwe bara abakiwandiise kijja kubeera nga kiri bweru wa aya ey'omusanvu ate nga tekiriiko nnamba ekiraga nti nakyo aya ya qur'an naye nabiyuna muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatugamba idha ammana al imam fa aminu imamu wabari samina namu mujireta anga fa innahu kurukubanga man wafaka taaminuhu taaminu almalaika umutu stinge marane teba amina ye nebe rangi teba kanyine amina yaba malaika mube ranga kakisa kakute uogenzo chokere zanga neba malaika buwebude buwebumuwe bachokere demu singo mkisogo kukwata nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugama antikufura lahu matakadama minzambe umutu ya teba ganye na afu na kakisa amina ye neba angekwata ganye na amina yaba malaika abali muguru kubange bikolebwa muguru bye tukola ku simu ngeri yebya ibada yebwe tuberanga aba malaika muguru bogedda amina na penyete bagana ne yape omuntu oyo aba afunye omukisogo nabbi yagamba nti gufira lahu ma taqaddama min dhambe asonyibwa amazambi gaga kulemberanga hadisi eyo muttafaqun alayhi era hadisi endala nge tugamba eri mu kitabo kya muslim ngeva kwa abi musa al-ash'ari egamba nti idha qala al-imam imamu singaba nga agambye wala dhallin akmara fakulu mwogerenga mugamba oluvanyuma lw'ekigambo ekyo amin yujibukum Allah Allah ajja kubanukula kubanga mu al-fatihi mubamu byetusaba Allah ajja kubeera nti abyanukula kubanga ekigambo amina kirimu okusaba nga tugamba Allah yanukula ekyo kye tukusabye mu suratul fatiha suratul fatiha omuntu waddembe okubeera nga mulaka esooka ogisomerako a'udhu billahi minash shaitaanir rajim ne bw'obanga tojja jiddiŋŋana mulaka yakubiri oba eyokusatu oba eyokuna naye kyalibadde kirungi ku al fatiha yeeraka esooka obeere nga ogiteekako olw'ekigambo kya Allah subhanahu wataala ekitugamba a'udhu billahi minash shaitaanir rajim faidha qara'ta al qur'an fasta'idh billahi minash shaitaanir rajim bw'obanga ogenda okusoma qur'an gobeerezaako okubeera nga weekingiriza Allah subhanahu wataala akutaase obubi bwa shaitaani eyo enkolimire kale kyalibadde kirungi mulaka esooka ku alhamdu esooka okugiteekako ekigambo a'udhu billahi minash shaitaanir rajim oba okugisoma mu ngeri yaayo eyebika eby'enjawulo kubanga a'udhu yajja mu maloboozi ag'enjawulo a'udhu billahi assamii'il 'aliim minash shaitaanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi eyo nayo njatula jeri nga ntuufu gye tuyinza okuyitamu mu kifo ky'okwogera enjatula emanyiddwe yaffe ya lukale eya a'udhu billahi minash shaitaanir rajim bw'omala okwogera a'udhu billahi minash shaitaanir rajim no ekitegeeza nti neewogomeeri Allah abeere nga ntaasa obubi obuli mu shaitaani eyo yakolimirwa bisimillahi rrahmaani rrahim ng'otandika ng'ogamba nti ntandise n'erinnya erya Allah oyo arrahman ow'ekisa ekingi ku bulamu bw'ensi eno kubanga ekisa kye kibu n'oyo amujeemera n'oyo abeera omuwuliza amukkiriza ku nsi kuno erinnya lya rrahman Allah subhanahu wataala ekisa kye akibunyisa abantu ab'ebika ebibiri abajeemu n'abawulize arrahim Allah subhanahu wataala oyo aliba n'ekisa eri abo bokka abamukkiriza ku lunaku lw'enkomerero abataamukkiriza agenda kubatunuuliza eriiso ery'obusungu era oluvannyuma lwa byonna abateeka awali ebibonerezo bye saba Allah atuteeke mu bantu Allah baalitunuzaako eriiso lye ery'ekisa alhamdulillah ekigambo ekyo ekya alhamdulillah kirimu enzivuunula za bika bibiri naye zonna nga ntuufu mpozzi wali ekigambo bisimillahi rrahmaani rrahim oli waddembe okubeera nti ojogera mu lwatu oba okujogera mu kyama kubanga hadithi zombiriri ezinnyonnyola ku nsonga eyo ntuufu nga nabbi sallallahu alaihi wasallama yawulirwanga ajogera mu lwatu ate n'awulirwanga ajogera oluusi mu kyama kale yonna aba akoze kyakoze ku bibiri abeera mutuufu alhamdulillah tugambye nti kyabika bibiri muntegeera yakyo okusinziira abamanyinga be baatunnyonnyola abaali abakenkufu mu lulimi olwarabu nga lwe twakirabye nga kitegeeza nti amatendo gonna ga Allah subhanahu wataala yennannyini matendo y'alina okutenderezebwa era y'atenderezebwa abantu n'ebitali bantu buli kitonde kyonna kimuwa ekitiibwa nga kimutendereza mu ngeri esaanidde obwakatonda bwe rabbil alamin oyo mulezi w'ebitonde bwe tuba tukivuunudde mu ngeri y'ebyokutendereza n'okwogera ku matendo ga Allah subhanahu wataala agava eri abantu n'ebitonde ebitali bantu byonna abamanyi batunnyonnyola nti alhamdulillah kigambo ekikozesebwa okwebaza era tutuwiranga bobango omuntu aine kirungi kyakoledde gamba nti alhamdulillah nga kwekyo ekigambo ekyebazibwa nakyo ekisinga okubeera ekyewa ekya waggulu nga waggulu waakyo kiriyo kigambo kirala kisobola kubeera nga kizinga amakulu g'okwebaza allah subhanahu wataala tuyinza okumwebaza ne tugamba nti alhamdulillah allah yeebazibwe olw'ebyengera bye ebyenjawulo rabbul alamin oyo mulezi w'ebitonde allah subhanahu wataala asaanidde okwebazibwa ku bulamu bwatuwa byobugagga byatuwa ebitiibwa byatuwa ebintu ebyenjawulo ebyengera ebyenjawulo byatuwa ezadde abakyala ebintu byonna allah subhanahu wataala yalina okwebazibwa kubanga biva gyali ne tugamba ne twogera ekigambo ekisembayo okuba ekinene mu kwebaza alhamdulillahi rabbil alamin ti allah yeebazibwe mu buli ngeri ze zonna ku ngabaye yonna ey'ebika ebyenjawulo oyo omulezi w'ebitonde ng'ebitonde byonna birina obwetaavu gyali so ng'ate ye talina bwetaavu bwonna eri kitonde kye kyonna arrahman allah oyo omusaasiza ayina ekisa ekingi ku bulamu bw'ensi eno kubanga ekisa kye kibuna abamukkiriza n'abatamukkiriza arrahimu allah subhanahu wataala aliba n'ekisa ekisosola ku lunaku lw'enkomerero kigenda kubeera kyabo bokka abamukkiriza so nga kuno ku nsi ekisa kye tekisosola kibuna oyo amukkiriza n'atamukkiriza bonna ne babeera nga mu bulamu bw'ensi abeeyagaza mu ngeri ze ez'enjawulo z'aba asazeewo okubeeyagalizaamu mu bika by'ebyengeri ebyenjawulo byabateekako naye nga ku lunaku lw'enkomerero aligenda kubeera nga rrahimu ekisa kye kigenda kubeera nga kyabo bokka kiribeeramu okusosola nga kyabo bokka balibeera abakkiriza kuno ku nsi abaafa nga bagonvu nga bawuliza eri allah subhanahu wataala ne bagenda okubeera nga balaba ku liiso lye ery'ekisa so nga abaali abajeemu ku bulamu bw'ensi yadde nga baali baafuna ebyengera bya allah tekiri nti kyatteeka nti nga bwe bafuna ku lunaku kuno ku nsi ne ku lunaku lw'enkomerero bw'ogenda okusasulibwa kyobabeera ku nsi nga wali bulungi ne ku akhira olibeera bulungi nedda si bwe kigenda okubeera akhira egenda kubeera nga nnungi eri aba bokka abaalinga batya allah subhanahu wataala be bagenda okulaba ku kisa kya allah maliki yaumi ddiini omufuzi w'olunaku lw'enkomerero oluliko okusasula amabanja nga buli muntu agenda okusasulibwa mu bwenkanyi ekyo kyeyakolerera abaakola obulungi babeere nga bafuna ejjana n'abo abaakola ebikyamu babeere nga basasulwa omuliro allah subhanahu wataala ategeeza ti abaddu balaajana nga bagamba nga bali mu swala zaabwe nga basoma essuula eno nga bawa obweyamu ng'era bakakasa nti iyaaka nabudu gwe wekka gwe tusinza allah subhanahu wataala tetulina kye tusinza mu bitonde byo n'ekimu okugjako gwe wekka gwe gwe tusinza wa iyaaka nastaiin era gy'oli gwe wekka gwe gwe tusaba obuyambi ku ebyo ebitasobolwa bantu ku ebyo ebitasobolwa bitonde allah subhanahu wataala obuyambi tuddukira gy'oli n'obeera nga gwe otuyamba okutumalira ebyo ebitonde byo bitasobola kutumalira ihdina tusaba otuluŋŋamye sirata almustaqiima mu kkuba eggolokofu kubanga allah subhanahu wataala yaluŋŋamya era tulina kumusaba abeere ng'atuluŋŋamya buli kaseera kubanga omuntu awuguka buli kadde eyabadde ku kkuba eggolokofu ku matya ogenda okuwungeera oluusi ng'amaze okuwuguka kale tulina okumusaba lunye abeere ng'atuteeka ku kkuba eggolokofu erifaanana litya.

wafil ardi ne munsiya mimunu mwina bya munokunulira byongero okubategeeza obukulu bwa Allah qita'un mutajawiratun olaba ebitundu by'ettaka nga biriranye naye nga tete bifaanagana awamu wajimu awalala wakalu awalala walunyo awalala waliwo ekikko awalala musozi awalala waliwo amayinja awalala musenyu awalala bumba awalala ttaka ddungi awalala ebitundu biriranagana naye nga tebifaanagana mu nsi muno Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti mu nsi muno mulimu ebitundu ebiranaganye eby'ettaka nabyo mubitunuulire n'amaaso amoogi bibalaga obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala nti w'amaanyi era yalina okusinzibwa wa jannaatin mutunuulire ennimiro zammwe ensuku min anaabin ez'enzabibu wazaruun n'ebimere ebyebika eby'enjawulo wa nakhiilun mutunuulire entende sinwanun eziri ku kikolo ekimu nga bw'onoogamba nti zino entende ziri ku kikolo kimu nga ziriko obuwakati obw'ebintu nga bw'olaba emmwanyi esobola okujja ng'eri ku kikolo kimu naye ng'eyina amatabi ag'enjawulo n'entende bw'etyo eri mu kifaananyi ekyo nti esobola okuba n'ekikolo ekimu naye n'evaako emiti egy'enjawulo wa ghairu sinwanin mulimu entende yakula nga yo isimbye busimbalaala nga teriiko obuwakati bwa bulala yusqa bimaa'in waahidin byonna binywa amazzi ge gamu wanufaddilu ba'daha ala ba'din fi lukuli naye ne tusukkulumya ebimu ku binne waabyo mu mpooma n'osanga nga byonna binywedde amazzi ge gamu naye ng'empooma yaabyo byanjawulo inna fi dhalika mazimamu ekyo la ayati mulimu obubonero obukulaga obuyinza bwa katonda nti wanjawulo era w'amaanyi le qaumin yaakiluuna ekyo kyetaaga eri abantu abalina amagezi bakirowoozeeko bajja kumanya nti katonda alina amaanyi era asaanye okusinzibwa

Okay, aliku palefe, wena wena mkwano gwange, wasala wono gamba anti siva kukula elio mtu wabulijo, chironji nyo, ini dala chokula mkwano gwange, gafe, munange. Simanyi radio munda mugwanga lya Uganda. Singa nteka teka nonji, nga za mulembe, nga za mutindo, nga ze goberera, ate mukaseera akatuufu, nga Pearl of Africa Radio. Echo nawe muntira, echo nawe mujulira, ni mugamba mazima ddala. Watuli fena, kakati, tuku switchi nga mangu, tuku switchi kati obadde mupira. Tugenze kuwa ate byansi. Ogende okugenda ku mulimu gwo, ogende otuuka ku mulimu gwo, ogende ampulizo okutandika olunaku ng'otegedde ebiva mu nsi okwetoolola eggwanga lyonna worldwide mu nsi yonna. Ngenda genda okuva wano nga byonna obitegedde. This is the Pearl of Africa Radio. Nze Muhammad Chinobe, nyina wane eddakiika ziri 25 zokka zokka, nsobola okulaba nti ate munnange era nkwerekereza mpola mu mbeera yonna yonna, ate era nkukwasa abalala. Eno ye Pearl of Africa Radio, tutandikirewo tugende maaso. Ampuliza webukeredde nga mawanga agenja ulo munsi yonna yonna ebiri mu Uganda obimanyi bulungi nnyonyi ddala enjabiko wali nga nkukwasa bannaffe tujja byogerako nga nkukwasa bannaffe bali abituli omukeeza awo mudakiika emu bbiri ssatu inshaallah naye kati nzikiriza nsooke ngendeko tutalageko amawanga ate amalala gye tutabadde tutabeera nnyo bye tuwulira obuwulizi ng'ate gatuli wala muganda wange ampuliriza munda mu ggwanga erya Russia n'eggwanga erya Ukraine byandiba nga ampuliza bikyatandikira ddala byandiba ampuliza nga ebitandika obutandisi mu mbeera yonna yonna. Abasajja nga buli omu ali mukulaba nti ate agamba munne nti nange wankola bubi, nange munnange wampisa bubi, nange nzikiza ate nkutuuseeko kino. Basajja bali mukulaba nti ate beeragako bwerazi anti eggwanga erya Amerika n'abasajja abali mu G7 oba n'amawanga ga BRICS ga NATO agamu gaakomyewo dda munda mu ggwanga erya Ukraine bagamba temujja tuswaliza mu Middle East ne munda mu ggwanga erya Russia ne Ukraine nayo mutuswazeeyo. Tunasigaza gwanga chi, tugenda kusigaza gwanga chi. Na bagambi unakuruwajo, nti egwanga elia North Korea, ewaki mjongo on, bandibanga munange. Omusajja Amerika ya bazo kulaba ntati, abasinya kaba gamba, nti nyukiria wa mwe, tetumanyi ngeri nkola jakolamu. Kim Jong on, ya mzemu na mutegeza na mugamba. Wobato manyi nkola, nyukiria, ngeri jakolamu. Wobato manyi. Ngeri nyukiri ya jakolamu, jangu tukusomese. Jangu tukusomese. Tukulage, nyukiri ya akola atya. Era, bitambula bitya, ebya nyukiri ya. Echoru waka desija kuchi ingira nyomunda. Na inga bashari mkula bantate mkwano gwange andaba, bete kira tekira, okula banti. North Korea yegamba tuli already and steady. Jukira nakugamba nti North Korea HIV cherina oba okusomozebwa kuyinza okulaba nti ate munnange esanga.

Unaku olwaleero bannakalangala bakedde kuba kalulu ak'okujjuza ekifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti eno. Abeesimbyewo bali bataano okuli munnakibiina ki National Unity Platform Nampala Irene, munnakibiina ki NRM Aida Nabayiga, n'abeesimbyewo ku bwannamunigina okuli babiri Sarah Agnes Nasuna kw'ossa ne Nagawa Helen. Embiranye ey'amaanyi eri wakati wa NUP kw'ossa ne NRM. Walituukidde kati nga bannakibiina kya National Unity Platform bagamba nti bannabwe aba NRM batandise dda emivuyo. Kusinziira ku ssaabakunzi w'ekibiina kya National Unity Platform Habibu Bwembo, yategeezezza nga ssanduuke zino eziwera ddala 17 bwe zaabadde ez'eggombolola y'emugoye era nga zino bazirabye bwe babadde bekenneenya ebigenda okukozesebwa mu kulonda nga wayinza okubaawo ekikyamu ngeri emu oba endala. Ate ye minisita omubeezi avunaanyizibwa ku magana Bright Rwamirama avuddeyo n'asaba abantu wonna mu ggwanga okuvaayo okuloopa abantu abatunda eddagala eriguliddwa gavumenti okujjanjaba ebisolo. Rwamirama agamba nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu okuloopa oyo yenna atunda eddagala lya gavumenti kubanga omuze guno gufiiriza abalimi n'abalunzi mu ggwanga. Bino we bijjidde nga waliwo eddagala erifuuyira emmwanyi liyite coffee pesticides limanyikiddwa nga Galil 300SC eryagulibwa gavumenti okufuuyira emmwanyi wabula ne lisangibwa mu maduuka ate nga litundibwa. Y'omulamuzi wa kkooti y'e Makindye Sarah Basemera atadde ensalawo ya kkooti ku mutimbagano mwagobedde okusaba kwa Ssaalongo Erias Lukwago okweyimirirwa kyokka n'alagira okumutwala mu ddwaliro ekkulu e Mulago akeberebwe era weebwe obujjanjabi obumugwanidde. Ngabadde mu bufunze wano ku 17 katonyeze mwenda pala FM ekuleera omuntu wa bulijjo mu bujjuvu galindiire ku ssaawa 3 mbadde nansoma nethirwoga kusomera nkwagaliza amakya amalungi program emboozi y'omuyise yejja masa watokyusa kalimuka radio yo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini dabo dabo.
1: Boom chiki. Boom chakala.
2: Amta mwariye umaru. Mviri dembale site. Atora nusu kumi biri nenywa roko boom. Nempangula mo pitch. Abantu bembale site. Mbagamba. Byadala batole 12 banyero ko bumu byadala si byabulimba
3: chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunira rock boom oba silverback energy kimera wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyiga bawanguzi
4: ebyokunywa byamanyi si birungi eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo cha kawa akasanyo kanuka kakasiba ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakasera kagire
5: kano ke kasera aka programyo abachala bazira chitufu dala abachala bazira eno ye program abachala bazira wano ku Pal FM.
6: Okay, yes, mutelevu. Amukono kwefa mwono jia uliteza chikumusafa kutonyeze muenda pale FM. Mwekula eriyo mwotu wabulijio nava idu mwana bandu msama wuku TV. Nse mkula musako na ikira muso. Hachisingira dero kubira chirunji. Tasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muli mutia. Mujia wale jonaji mtu sake ngaro. Bamama batu ula waka. Munanga utula waka na inga tulimu gayavu. Omanyinti no. Osobolo kubira ngoli. Stay at home mother. Na inga na emili mujikaru ubiriza. Oyagala mukozi. Na inga tukula. Eyo yagala mwami akutereko mukozi uli waka. Kubuza ko mukyalo uli muzira. Mumwa akikola mutya banange eyo. Kubanga banaye no beranga tokola. Mwami akera sawa biri maze fine mwade chokulia na fulma na agenda no buddamu obuyingira no buyingira. Ensene eri okaye kunyumira na oli okawe bakane wewe kane wechusa. Ziba ziwera munana noga Koza teni no kuzukuka. Nole kuzukuka na chikayavu, te wasimude nyumba, te oyuna chitwa yeze rujia. Ngwali bibio, mashallah. Ulono, ulono, batumide mikwano. Mwebale nyumwe bali ndero bugayavu, bwo tokola na hatu ya galaba kutere kwa mkazi. Wamane itumida kubachara, nga kukera kumachia, no vayo no jia, no tete nkanya, no malo kutete nkanya, teno manyato ino kuchimu mwana kusomero, no malo kuchimu mwana kusomero, ateno sivira mchiyungu, wagano mkoza waka, omwami wotali ya mere ya mkozi, omwami wote mamutele ya mazinga, sigu waga tadeyo, teni mkoza ya buliri buo, rachia simule chisenge cho, nga kweye nkola yo, mkwano na wengubuza ko, timu nanga kaungeze, oba itutulino, likutambuli deliti ya, tuline hajeti hajara.
7: Kakoza.
6: Hajeti hajara kakoza. Gwendi na imo studiozi. Uli utia.
7: Alhamdulillah nyamu.
6: Uli burunji?
7: Ndi burunji na yaga.
6: Chie chiriwo?
7: Alhamdulillah. Ha? Yengira vyeri.
6: Chie chiriku HK.
7: HK alhamdulillah bantu watambula.
6: So kutubuli kwa HK mwila yuchi. Kapia HK tuinzo kutanikina na koko gama. Tebenanga bachara ya dendi wano. Mugende kwa HK. Walo kanu ketuwa bale tede. Manyina kuzina bantu balwala nyibi zimba. Bachara oba infections.
7: Feti tuwa zeyo kupanga. Matuwa ino kujanga ya mangaba nyumiru wanganga. Baku sanga spurina. Kunyiri wa wunyirizi.
6: Baka itani? Tuluku
7: yanga. Bamu ita spurina. Nkwonga yoku mazi. Just tuluku yanga.
6: Nkwonga yoku mazi bajita spurina.
7: Yes.
6: At aging.
7: Yono jibaita mazi. Nungu nungu nungu chima kuchumazi. Kuchidomula no yita. Fresh and marketable. Don't forget to be marketable because when you look young, fresh chicken.
6: Of course,
7: agenda.
6: Yes. I'm going to go to the Spain.
7: Really? Spurina, the blue ribbon. Abantu banji bajimanyika spurina nkonge yokumazi.
6: The blue ribbon?
7: Yes.
6: Hey, banage. Nkonge ya green.
7: Ya green na yuko kambe birunga ebyavumbekera.
6: Otugamye tino let tuje tugula spurina.
7: Mkazi yena wabanga
6: to look inga beautiful. Young and marketable.
7: Walai.
6: Kekariyo.
7: Kekariyo.
6: Alhamdulillah. wow.
7: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
6: Tuwa kwa manga tuliwano, lakuma tindu soka ba wampiri kuna baisimu ya HK.
7: Allah. Allahumma nadhuka, Allahumma nasalka bi annaka anta Allah, la ilaha illa Allah, al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thumma salatu wa salamu ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ibn Abdullah salatu wa alayhi wa sallam wa salamu huwa alayhi wa sallam abad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abampuliriza balunji, abampulichize murio, murize gai, ni murara muta. Mwenu kanteke tekengu na red yeje inaba antaba kujuhuri jila wa westernazi ni njamu ni missing haba ntunkanyo mwize tugambe tukore emirimeri yomwenu stama obeno hurichizaji nienga mpuliza mwemuli mutia mwagamba mutia
6: hupe mwemuli mstudio mwendi oba sirimu mwemula mamutia wakotate ata mtaba chikamu Nienda mu basement ya mrafudeza.
7: Mpita siku kumila saidi ya
6: mwezatu
7: wabachi.
6: Bolo zonachi nkoze wente, nenga mwa wama, we! Ba we!
7: Yes.
6: Over wano, over Uganda.
7: Yes, ngatugena
6: mwema. Nenda basi mtu najichima. Wa mchalo nago nari na ye kuna kuro kusatu uwagwa. Kunyumiza today, kwa tukule yuka recap, wa today yuko ka flashback, ngatumwe mbozi ye.
7: Ka flashback, katono tono, olono tutambu, descent, bazi tuwa de, ya
6: manyo. Tufunye milioni, tusigaza milioni, mchitundu.
7: Tusigaza milioni, mune chitundu, tutunze, hatika tufunye, batu kama, tia, bagali, ya dalaba sumisa, Botswana ituwa alaba sumisa, uli kuchi, uli mpa plazo.
6: Osobolo kule Botswana.
7: So gena nukula Botswana mpa plazo zinatio. Inasede mekanyiri ni mune chitundu. Nga muna eva
6: mune
7: ngenda kubasi. Kuna geno kutuki lako. Mwana wa sengangi. Geno tuwa gesimu azijeko. Manyama tuvela mula yeyo. Tumanyi wasura. Tumanyi wakuna nagama. Tika tuona jala gawa. Esimu never switched off. Kate simu, esimu webera. Hawondo utuwa njima ntugamba anti. Ntuka mkubo ngeenda basi ya ngejirinye. Mazuge na ngena kuingira boso na ngamambu zola gawa. Kube namba esimu nga jenda aga si utuwa liwa resimu.
6: Ngabanga
7: ati ato ula gawa. Wantuke na kuita wadenu. Ngabante kamu ofisi zawe. Ntuka mu ofisi omwami jia jira. Kani majino omwami. Tiyalina ofisi yalinga kaka rumu rumu wabweru. Omwami nga sima nyingambu zoba dechinga mga mune nga vansi topi. Nza jenda aga si laba yo. Evitami kwa takuwe mbuzenga ganti ono. Osobro gumikiza ni kutuwala. Kuzi na hatu wala utia basirikali bali wali yaba mkute. Hatu tugenda baita kwa tanaga manti. Soma dini shi. Tuli msiramu hati somedu watu gena baita kwa. Bismillah.
6: Olo yu soma dini chi?
7: Timani. Tambu uza nyo muami ni mwomu labe ndabi kaya nga tira ni kamulunji. Kana bantu haba koye koye wiba chetu. Nenga mumi ikiriza kuroi chintu chie mpuri daja gala jindaga sida kangeze kola. Nageze kola. Kakati muna yenge nga nsimbula. Nangamba bismillah tawakalta Allah. Tawakaltu ala Allah. Nansi mbulu ngeno msaja nkule mbira. Nganga matipuwe fuwa wiso. Uohimi lida. Buwe tambula mungurati. Ne wise ya jifu isa mwa. Kwa bita ngevi fizi. Agudu.
6: Oluwa.
7: Unkanzu volu tegirida wa. Muna ngu mwami ya gena ngabu. Tuka mtuna ngakuba. Tutamule side ni side. Ndiku right aliku left. Ngoru kudogo gama. Tulasa amule side ni unatambuli.
6: Mwefula batali ona.
7: Titulifu emina. Nga tukeda mnuji nyonga antamu za antamu za tuka kubasirikale. Nanga babu otuka kubasirikale.
6: Itaonga komado.
7: Tambula mnuji straight ngotulula mazo. Bunatuka kubasirikale baita na baita uwe la ila ila la la ila ila la la ila. Ah! Ndula nga basirikale basungwa tusinga ngeze. Tutuka mmasu nga mbogama nange tulikuchinga agama. Tucha atambula distance. Tusange basi tamino. Jeri chitugendo kulinyana. Yeti tuina wade chikumi. Tituina wade binjo. Gena kwa jenda. Nina atano. Umpani sajituwa kwa wani samu, nebila jina wanga alija usende zonazi kutawa kutusichazi tegela bulunji nyu. Akasente kenyila katono dala, umanga njina meka sizima njina zima nyava nangi. Kakati, neva umu sajia ni mga makali tutambule, tutambula. Tugena tusanga haba sajia nga haba sirikali nga haba ina ebibombona.
6: Doza sirikali kwa kubastamino.
7: Tituna tuko kubastamino. Haba sirikali nga haba tudemo babali bali yacho wakula batia nga haba situkwa baimilia. Nibagamba siyo na mchala kutuwa kute.
6: Mama.
7: Umchala siye kutuwa kute umusajia ni nzira dani. Tukwa nanjia danga mutunula mumazo. Nemugamba yeze. Nangamba tuwa kute tukena kuzamula gawa. Nemugamba ngenda mumazo jendaga. Natunula basirikale bane. Nibagamba tumuleka agende. Moses simanyibi ya genda kusaya vya Moses katibiate vya sibiso manga ko. Yasume chafwa yu chawecho mbaibo. Nagamba Moses ya sinka natia. Simanyo mugamba genda kulusozo utuke. Pio nabi wakalo kena bifuna. Mchala kubi wakalo kena bifuna. Kubanga tuwe unyo tu sete wano. Buli basirikale ya buza mune tijatulu iseka atia. Yangamba mugamitulichoya galo kena chifuna tamu logende. I'm going to go to the house. You know what, woman? You can go. Go ahead. You get what you want. I'm going to go, okay. Nimaliza bulungi nyo nibagamba kale nimbebaza netabula nyamba dogo yo
0: munafaruwa
7: ali mu maso yebwa alengera nakolya sign yasirika natula wansi
0: namanya bya
7: bantu wetu namanya te bintu bitabusa bantu wetu nitamula gerulanga situ sengana yatabudde ne situ kali tabula abasirikale bantu olira bantu wallahi naliko katunda simanyi nangu bana ina malaika ya Allah ubana ina chi nange nisikala ngatambula mu maso banta netambula netambula nga munange simunyega ne yatambula yali nange ntambula netambula netambula netambula nangamba kongs nangamba basajja tuwa abasajja obagambi otya ne mugamba mbagambe mu nsonyi obusonyi nangamba I'm just sorry I couldn't say anything. Nagamba, I'm sorry. Kubango rede banziza yeka. Hati ni bansanga head in a distance. But end of the day, omusajja yagamba bane yali muna dini nyo abasome dini yezo.
0: Omusirikale.
7: Nago gamba ati no. Omuntu tu itaka abantu abawele kumi. Mumuleka agenye.
0: Ujuke duwaji wasomye.
7: Duweri
0: jina. Joso tamburi lako.
7: Chukufola babachala ambakutila mwenaji muli abachala abazira abatu dawaka. Banange mwe kwa ate duwa. Teni chile maduwa. Teni chile maduwa.
0: Mu programu yange wano. Unakolo kusa tusomesa kubachala. Duweze zenja
7: ulo. Onete mba sumesa ka duweze zenja ulo. Kusange saa wenu. Nebaganti na avanti ye mzibu ziwa ito itawo. Allahumma kifinihim bima sheta. Oh, look at you now, but Allahumma kfini
0: mazala. Pula, anje, tutuwa ze kusume sabachiala.
7: Mabachiala vyo.
0: Jisome, Pula.
7: Waleromba nyumiza mundani.
0: Tu nyumiza mbozi na yene duweza ze wasuma. Zisobolo kusumo sa wantu. Nisobolo kubera ngandika kuwa kwa kukubwa kupalo. Walero. Na yenge duweyo boboji nisume seza. Nange ngeenda mofisi ya mkulu sozi. Nange jisoma. Ngeenda mwewele dene duweya.
7: Alhamdulillah.
0: Oji tukende. So katabachara mbade sabo jisoma.
7: Abachara baino kwenya. Tio mtu nova wake duweya kango jeka kasa tawakaltu ala Allah.
0: Chidemu.
7: Tawakaltu ala Allah. Tawakaltu ala Allah wala haula wala kuwata ila bila. Tawakaltu ala Allah. La haula wala kuwata ila bila.
0: Manyinu uriwa doo jangu, ojisomango jangu, kusomasa siku wangu. Kusomasa
7: siku wangu. Kakati ni malo kufuma mnyumba gana genze, neyeze kwenye kusinkana wendi. Ebisele visinganze driving license, mbasonyi wabusonyi ukwela driving license. Oluku lengela watu ngolimu sirikanti, hasbi ya wahu, nze Allah malida. Hati mwefume ukula wachala ngeduwa jogida, ngojimanyi makuru gayo, kwa ngojimanyi makuru gayo. Ojimbuli ya
0: ngojika kasa. Ojijia kumutima.
7: Ojijia kumutima. Oluku lengela novango gondesi wa masu ngamba, hasbi ya wahu, nze Allah malida. Simalayo.
0: Ojimgamba bote.
7: Ze sigamba
0: siya wahu. Ojimba jogaba kuwe, echi mwudu mutwe.
7: Omusonga mundo lugalo hasbi Allah wa ni'mal wakeel nizayo lugalo wangi pola mpola hasbi Allah wa ni'mal wakeel
0: matakulabye
7: takulaba musonga maka galo mpola mpola hasbi Allah wa ni'mal wakeel
0: kati noma miwange sokole jima sobera wetu katuli wakati mtugeze
7: ebitu kabita
0: mseo jima nyingi bitu bitabu sinangi nengi musonga ya ne mkansa ali pala wange ya marida jite mpulide
7: hasbi Allah wa ni'mal wakeel
0: ok juwende
7: kati nze buwiba biya mangu wakude kwa bubu hasbi Allah mse Allah yange ya marida kakati atewe musanga mumbera ndala bantu tukola na wewe batu sobera otudda osina we kuita wonyingira mu studio nkugisomera busomezi nga nakayingira wetu Allahumma kifinihim bima shaita Allah ntase nkuize na masoga amabi program ze bizo na zimutase ko Allahumma kifinihim bima shaita nga nakayingira wetu
0: ojisomye ngo nyingira
7: na kati wa sinima
0: wade we kingiriza
7: ntase nkuize
0: ndo wade we kingiriza kweza namba
7: kumura bando muzimu ofisi munoze banye bidimu wenze kwale mtu we muda
0: katwa tusome denze. Ala mutasa.
7: Nze bana bakazi jibata wane ya jibata galida simanyi mindi simanyi na rozi simanyi na kwaza betu duwazo kazezi. Hamo tugendo bakuba duwango bakakanya ngo bakuba don.
0: Bana ba mtu nulina wati na ili solimu na msomele.
7: Echiba chinizo gumbanga chiseka. Nga chimbuza. Where is your driving license? Allahumma kfini mashita. Hata tigenda kena tuvira abana bagendewo to tuvira nze moto kutimza watu banyibiriza ninganga wa maje ne tuwazange. Mugana wange yangate ni mugati ni license ze nabiva kwebyo hatika tuna yakola chi
0: omuna yakwa yatamu
7: je mini moje jojo na yona jakola kastoba ngo mutegeze
0: naye tumunango inogondira na mateka ge gwanga kati munaye nyambo
7: amateko gagombya ni Allah ya gamba wamma yatakillaha yaj'alahu mahuraja wa yarzuquhu min haythu la tahsab Allah ya gamba omuntu yenande sigamina ze ntemi kuwa na ulitali Ulitali, wakati wabano wakakafu, nze chemba ngendo kula manchi na kwa wakakafu. Ndiyagama jateme kwa ulitali. Nze njayita huu.
0: mumaze kuyitawo
7: tumaze kuyitawo
0: tugenze ku bus terminal
7: tugenze ku bus terminal olatuka ku bus terminal
0: tumana sente zo sigaza
7: abantu sente abenze nabo abachala banda banga abasirikale banfulumya baka hey na yomfana apo mage bati bogedo limi nze banyule limi lweri okulogera
0: waliika muizi
7: na luika muizi muna
0: naye kwalo walito biulira kati ngolirawo ngabata nso biogera katuti ulira
7: bagamba bogere bigamba tuzo gamba afulume omuchalo no bamukutene mamuze wawe simaye bichi bichi ngo mukaza bagamba abafeto mpumule
0: mubasi
7: mubasi nti bamumule yabagamba feto mpumule mumule ngaga matula nitula nabagamba mumusonyo ngo mumuleke ngo musajja atula nange ngo musajja agubye ngo musajja tafananika ngali mukalaze wachiti wallahi ya
0: ukata
7: ngatemi ku itali ngo musajja tugenda naye bwetuka mubasi ngatudenga mugambe chibi change sirina simu nena hadi bade connecting Uganda waffe boye bayinzo kunyamba tene mampe simu zenu kubanka te byenu byena sitegera wawe ntandikira oli yavudde kwati namuganda ngama
0: nyawa abantu bagire nyamulaga wa
7: kakati tugenda akangovude mu Botswana mu town yawe kakati waliye echale oji yali yampandikira wabule echalo nchimanyi distance impavu ne simanyi dalangenda kumundi
0: ono kazi ni wachi yakuandikira
7: yampandikira
0: kati ngwe muna atuka ku kyalo lwaki limunabulize
7: waki tunabulize ya ngamba ka trading center katika trading center akombanka wandise kati njagala kubira fatu mu muganda wangi sister wangi mubuze nti mani nkube simu teriko choka mani gwenjogera ku mugenzi yafana kufa sawallahu musonyu ya rabbi amsonga mtani kati waliyo mulamwita Umaru nenga mwana wowa fe kuchalo kati njagala ban connecting kwa aba abaliyo kakati nga musajja mubuja ngagamba nenda kansa baba ntu mubazi ngabagamba ame utiyambe ku simu agenda kuba abuze nga munego omukazi nga kizanga tuwe simu nga nkuba nga fati ati kwatajala nga kama fetu atumanyi wabula twatumanyi wafa nga mukama tumbuza bintu binji nda wali na mala we nako okunku atagira nga mukama tumbuza bintu binji wabula chokonkolero chimanyi ndi mukutonya namba ya Umaru nabula e namba ya Mansuri yavako nga kama kanji nonye mangu bangu nga bajinonya nga ndi mu bus ato kukakana nga bajimpereze namba ya simu nga bali bampe simu nga tukubango yo mulala atajja wetana gana na ye nga tukena ku basi nga tukonga mugamu msaja nga mugamba tafo wano kuja ku mutso sude sele zitumulete de bamulete de banja
0: basi te wasasula
7: sasa sula mfato ya bagamba bwentuka wali nze nga nkola singa sasula ngo msaja nga kena kubo nga ninda mwana wa kuchalo nga ninda nga leta sente nga bandi sivinga nga sasula ba basi equality de there we go kati ngangenda nganjojinga ngendo wabwe wabera ngambaga manze chale chalaje kusomusomza nganga bobu somesa kwati bwina kutuka ngaba kuwa bintu bigenda kubera ba problem ngangamba nkolenti ngabanga mbogenda kusoko okolegana nabo mulimu abayindi yindi tusoke tunonye emirimo tukole butuma lokole bino bajja kuogenda osome ogenda osomese ngamaze kutegera yogera mu luzungu ningenda njogera luzungu lwe Uganda Allah umsaje
0: basona te balumanyi
7: ya ati babogera we
0: bantu balumanyi eh rafa America
7: wafya aha grammatically correct but sensibly it didn't like you can't enjoy it
0: rafa rafa to
7: read English eri perfect nyo with grammar with noun with pronouns when you're speaking
0: it's not fun
7: yes
0: at all
7: because these people when you speak they say hey akubi emboko hey you have to do this you have to put pronoun noun this and this and that for those people when they are speaking you enjoy
0: bako bali kama Nigeria
7: yes we're going to meet tomorrow we do this ebintu byabiyogera mu kwegamba byochupainze no libirwawe no luzungu ebintu ebikunyumira kati ze bunaja nga njogera luzungu nga banga makamba bapo bagena kumpa ntani ko kuogera na luzungu bagena kutwala mbana kati banza banasale asoma primary teaching ngo luzungu nyo atali mwana no mwabi ulira Hey, hello class, how are you? Tibagale, bibagala to speed up.
0: Hello, hello. Hey, how are you? How are you doing?
7: Yes.
0: How's
7: the class?
0: Twale Botswana.
7: Mpola. Kakati ngino kulaba nga abantu ebintu sibitegera.
0: The accent, I think the English is okay, but the accent was different.
7: Yes. Ebintu bya wano luzunguru wano rulungi nyo, grammatically correct, but you cannot enjoy it.
0: We are too perfect.
7: Sensibly like it is wrong. I'm not enjoying this English of Uganda. Ntanyuma buli yabwala no basanga mu bus. Hello, I'm going
0: home. Runyiza. Nguri dadala rufu.
7: Maze no bulenda nga nze
0: tinyuka kwa kwa
7: binyiza.
0: Na yechi tufu chiri nte yaddala. Omunda Uganda nga yogera oluzungu mu taxi onyiga
7: onyigira dadala.
0: Goke
7: mazungu abirwansobera. Kati oluzungu lo ngarumpo zingisa. Kati wabo mu chala nga musumali nga gamatineda. Tumuwo mulima ingire mu spices. bali bachala ba mixinga spices kati ningena ndinga bakangende tandike kuyingira mulimo gwa kola spices nga nyingira ngatanga kusoma spices how to mix spices how to feed people spices how to treat people spices okujanja bisa spices
0: zoka
7: abantu tomu omwami oli ayantute
0: wafu wagenda naye
7: nyo chikilabo kuchalo tuwabiranga ba Luganda fena kata abantu abayitanga bwa kojja umalo wa kojja naye ne actual sense bila bikasi bituvu ebyedda twali Luganda ne chalo jo namba mwina ko Luganda kati ngaida muchala we kati naye muchala we nagamba we are giving you 2 days please you have to look where you are going tibe manyiza ya wasu omuchala weri nagamba no tituswa kusuza mtu nakuzero zona tukwenda kusatu weyi Olubamba de nakusatu brother ngitayogera abasajja ababa bafuga abana Uganda ngateli ko chayogera nangamba sule nakusatu laba magezi gitukula neba sawo nakusatu bali zokwe bakenda kusatu nga utunonyo omulimo kati bali abana amugamba bami mucharo no mwemwe excuse tumalemwe nako nga musanvu nga butufuna kati bwegeza ali masomero libaseko oluzungu lirugana nenzira nagamba ogenda kola
0: tumutala nga kisa
7: kwetaga wano kadingera ni sababu spices ukana ba spices ngabantu ala batanga kuzwa tusula tukula kwera kugira kutya kamulali kumutegeka kumulonda ko buno obutwe ego kunguru tugende mu
0: kulongo
7: mukiri alinga nze nyina we nsula kati si kya food yo naye mwebe byonna na focusing achi kubachala mwena abali wana bampuliriza china focusing ko kuyiga nagamba this is my school fees oba bampa oba tibampa de
0: basa bakubuza nga tugende okumula mukatono nnyo nsabo chijukire ko batugenda ko mbulango omwami yakuse amalo kutusa ewa muganda wo Oche mwakoma wote wadda mumuuliza ko we kyakuma yali malaika ya Mungu yali ekuwerekedde
7: Allahu ya Allah malaika yali malaika ya Allah kubanga bamkwasa sente yatamutye kwangala kwama wish you the best natambula nagena sidanga mumulaba samujja ko simu samanya bigenda mu maso ate njagala kubuli ologa mati
0: tugenda koma
7: akasonga
0: tuna. House of Zaka and Work for Uganda ikujukiza ati notola zaka mu maliyo otukuze empaji eyo busiramu okusobola okuyamba ko abetaavu nadala abali mu buyini ke bagamye tuli musubuzi oli mukozi wa musala oli mulimi oli na tax obalole oli contractor kale nno tugamba nekolera jange nawe sasula yo mu House of Zaka and Work for Uganda osobola okusasula mu Tropical Bank Cairo Bank oba DTB sako ni Pride Microfinance. Obakozesa merchant number *85*#. Ontekemu merchant ya 700008. Oja kubanga munafe merchant joko saya Airtel. MTN Momo onyiga *65*#. Otekemu MTN Momo number 8591359. Boba ya garo kumanyebi singa kaa ubakubile kusimu aba House of Zaka. Bali kusimu ya 0 musanvu 0 mukaga. 5-5-19-19 bajja kubanga mukwano nate bakuyambako okubalira ku maliyo n'okuyigiriza butya bosobola okubeera ng'owazaka owazaka oba tonatuusa byonna ojja kubeera ng'obimanya so nga Temukare Enterprises Limited bwe batugambye nti bakuletedde sementi mu bika byonna bakuletedde emitayimbwa emisomaali emifaliso tanks amabaati lanji eya buli kika tiles Pollywood ebyamasannyalaze basangibwawa basangibwa ku Old Kampala bagiyisa Old Kampala, Kurashidi Kamis Road, Ebusega, bali kukulirana Oshio Masaka Road, songa teku egwampe woku Gayaza Road na uwe bali. Osobola bafuna kusimu ya 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
6: noti tano musanvu, noti motano, ojia kubira ngo bakubira, bajia kubanga nateba kuletira ebizimbi sibwa, bubana darango ni mchibuga wakati, bakolera delivery. Kato kenzi jia uba kabuna katono chukuma huu, tuvao.
5: Kano keka sera. Aka
8: program yo. Aba chala farm ye yenkoko, ye mbuzi, ube yobumio. Kugawa Agrofarm. Tusubulu kutendeka engeri okutandika farm yo. Ye nkoko, embuzi, nobumio. Tusubulu kuwa mkoko utandikiru wako obulu na kuulumu. Nukwe yongira yo. Tusubulu genda ugendo tandika farm yo. Nitukubulira angeri chi. Josubulu kutandika farm yo ulonji. Tutuki helero kugawa Agrofarm. Kufarm ya fe. Ili gayaza nakasaja. Oba tukubide kunoti bili noti noti. Chenda mutano, mkaga mutano, msambu mumunana, oba, noti msambu munana msambu, ama kumya abidi, kumina msambu, abidi, tandika farm ye yembuzi, obu miu, ni nkoko, ni Gawa Agrofarm.
9: Boom Chakala, Season 3, Double Energy, Mawinzi. Obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka. Wezzeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback. Owangula ebirabo ebinene ne Boom Chakala. Season 3, wangula ebirabo ebisanyusa ebiweza ddala obuwumbi 5 mu cash. Flat screen TVs, emmotoka, pikipiki, smartphone, kwesa ne free complimentary okuva mu Rock Boom ne Silverback. Ino kula changu nyo, gula buguze chupa ya Rock Boom over Silverback Energy Drink. Kibira wansi wakasani kila, chula bayo, cho wangula. Aba wanguzi, abana wanguli chupa za Rock Boom. Echo kuna chucho wangude, osobola kuchidja kuduka lio neri kulio kumpi. Obo kube, ku 0800-2800-0008. Rock Boom, tanywe wabana bato. Aba chala abimbuto, aba yonsa, kusana abimibili, ejita kula gana na caffeine.
10: Buno obubaka bukulu nnyo okuva mu ministry y'ebyobulamu. Wabaluseo obulwadde bwa Ebola mu Uganda. Ebola bulwadde bwa namuzisa. Butira mu kaseera katono nnyo naye ate busobola okwewalibwa. Buno wammanga bwe bubonero bwa Ebola. Omutwe oguluma, okuva omusaayi mu maaso, mu nnyindo, mu bibuno, mu matu, emabega ne mu bitundu ebyekyama. Okusesema omusaayi, ennyingo eziruma, nakanyama n'omusulo okukendeera. Bw'abeerawo omuntu yenna ali mu mbeera efaananako bw'etyo, teweerabira okutegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi. Okumanya ebisingawo, sindika message ey'obwereere ku U-Report ku 850 oba kuba ku ssimu ey'obwereere ku 800-1-0-0-6. Buno obubaka bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu.
11: Munyumbeno, buli kijulo kitukunganya ati bufumbisa nnunu, buli chakulia chilete sanyu, kulwe nyame nungi, eye guowo ate mpomu, teka munnunu nyama binsari, atuolo mwegutu uka kumventiri, leka nunu curry powder azifule chokulia uliomu chaya yanira, buomu, buangu, bugulika, mgrams 5 zo kabuli second, bukole waba Bidco Uganda Limited, ilamu sange maduka, wona ukumpinde woli.
12: Owe musisi, abakansi wabada oneba ngamba okusasulia trading license. Ate nabayo areba limuku ngamba, nsasulomu solo kunyingiza ya business yangi. Katu wanumba sasudomu solo mirundi ebiri.
13: Nedda munange, ensimbi za trading license, ziyamba ku government za bitundu, okutuusa obuweereza ku kitundu kyo. Jukira, URA eye kunganya omusolo kunyingiza, ogumanyiddwa nga income tax, okusinziira ku business yo bwe ekola.
12: Kati nkole ntya.
13: Okwewala okuwesema magoba nenga si, sasula income tax bw'oba musuubuzi, oba rent tax bw'oba landlord, nga 3 June 2026 terunayita.
14: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
6: Okay, yes, butete vumkwano kwa formulu nji ya uliza chikumusafa katanyaze mwenda pali FM, ekula edio mtu uwa ulijio. Banafaba Mbok Raid and Retail Company Limited, ye company yesigeka okutu usake byuma sako no kubidabiliza. Banono munange bagambye, ntibakutu usako services izo na dala zino wa manga. Bakuguza SC. Wamuno okuzikola services. Kati gwoyinza okubeera yongo ina esimu nyumba yo obanga tolina nenga wandijagadde uliriza bannaffe bano abambok riders bagambye Mbok Raid and Retails bagambye tibaina ebyuma ebikozesebwa mu kulongoosa neyo tugeze maluwaliro ebyuma byonna ebikoza surgical machines byonna babirina balina ebintu ebikozesebwa mu masomero byonna computer, printer, laptop, kisimanya kompyuta, buli kyomanyi nti kyetaaga TV, kamera, kyekibeera mu kimu mu somero byonna babirina. Bagambye nti balina ebyuma ebikozesebwa mu offices ez'enjawulo era ne bagamba nti photocopying machine bazirina ate nga bwe ziba zifudde be bazidabiriza. Bakola service, tebalinda chuma, yelaba bakuguza chuma, nebaga makati, ono kina ya tiyachitu wana miezi ingesa tu, tugatu mkolele service, gwe mulimu gwabwe. Baline ebyuma, ebikoze sema mu plumbing, bano banafe banyingiza mazima yumba, ebyuma byonna babirina. Omwana bamugambye tina agenda kusoma kosi ya plumbing, yetaga toolbox, agenda kusoma kosi ya masanyaraze, yetaga toolbox, munafe bano babirina. Todda mukunonya wala, katikati ngenda bijia wa, yangu uliriza namba ya simu, bagambe, babikule etere. Olide, baline ebintu byo mu hardware yabyonna gwe byomanyi. Oba muzimbi, oba byachi nga bya hardware ya buli kimu bakirina, bali ku simu ya 0750. Asatu musatu. Ana mu munana, kyenda mu tano. Mujikute. 0750. Asatu musatu. Asatu munya, njidda mu 0750. Asatu musatu. Ana mu munana, kyenda mu tano. Ne 0788. Asatu musatu, ana mumunana,
0: chenda mutano. Janet Musa Enterprises yagenda kuamba zebiambale byomulembe. Ekyambalo kyogenda kuamba langa teri agenda kuchiddamu. Banango chinyiza nyo, no yambala olugoye atugenda kulaba nga mwana driver we mbere wa shwi ayise ono olugoye ruo. No wakateka musiti nugamba yine iba nage. Kiruma, kati nkugamba tigenda mwe wa Janet Musa akuwo olugoye nga luli unique. Ayamba zabami, ayamba zabachara, ayamba zaba abato na abakuru. Kati ate mwe abagala kusoma Qur'ani, waliwo buno obutebe bwe baleta bwe bubera mu zikiti bakulete doba plastic. Kogendo kuzinga ko mwe kabaka ina bayina kalifuwa, bayina obutambala. Ngambe chindi kechi, bakubira kusimu ya 0-7-7 nya. Abiri mumu nana, noti nya, anamu 7. Ne 0-7-7, 0. Atano mumu 7, kumina nya, noti muenda. Tuko miwe wajatajara, atani se spices. Munangi bakunga ori, mulamu agami yeti munangi. Naku satu ze bakuwa de. No salono kaka ngide mu spices, ze kantule no.
7: Munangu mchala na musawa ni muganti nisawa ni kumpeze na kumusamvu mbenga neteka teka abantu wali ni vampo kusinzi robu kwa zivunalinkula kwata chino kwata chino nantu midaba chala abanafu wabali yeyo probobe nangu wali hard working abantu wako sanga mkozi wawe but end of the day nofuna choya gala ate wali wogenda fubokulama choo genda ufune mwe chisingo blonji nukwe gaida Allah ufuna mwe chisingo blonji norecho nze vunavera yoya banga school fees ni insoma nze ntegula nze njera nze mkulatia nze mkulatia buliomuye na overall siri nayo wabula ntude nyikize ndi mukyala mukozi
0: bulungi okulya okoloti olwo
7: okulya baine mere yabwe jibali yana inga te
0: wumangeye
7: mugati gutulya nanchi eranze ndi mukazi muli mulungi wa mugati ne brown bread bondeja brown bread ne vakado ni bota mpa mere mu fridge yanka bakawiddemu kala abantu abamanyiza nyonga tulya mugati ngatugulisa vakado sala sala vakado no berango olya lunch kati ni maliriza sapa nimba kuwana ne bafuka banange nyo bampa tulia biriani onalimu kamula lyomunji tulia tutiani tubera tusula store bwabo bwabayindi nenga tubabera munga tubera nga tukola ebintu ya spices end of the day ni ntegera dala ebintu ya spices ndi wota kuleno
0: nene ovira dala buyindi
7: vira dala buyindi
0: oyize webatabula
7: spices bazitegeka batia cloves bazitegeka batia kumuchala limits chi ndi cloves
0: olobali bazitunda wa
7: bali bazi receiving abazi jamu nseze njawulo ne bazi cleansing bata boswa na batanzania basingira dalo okulimanga the cardamom baina zigundi spices enungi the star spices ezebeye nungi abatanzania basika kubera nazo so tuzi receiving wa fuve Tanzania kuzera kuzipima kombo dozi omuntu yenkaneta embere fana bweti okuwewa
0: okuwewa okuwewa katoli obade kweza mulweri mama liwe Botswana kati tunagamba
7: chini. Nizo nanzo ogera, tutemutia kuzogera wano, ndi muzibu nyo. Ngolimi na mana dokulu yiganga, ndi mwana wa wakatu kulongo, sato kula chendo. But end of the day, ufune experience.
0: No, chitugame tu walio kuata maangu. Because enako zino, tulabanga zibiling, tulinga alimu wiki emu, ngolimu spices. Ololimi wabu, uteke doba wa sirikanga obo sirise.
7: Na sirikanga kusoka na kusanga signs, you bring this, you do this, you do this, uzungu. But end of the day, nitanuko kuyiga. Kakoza pile gache yebo wayenzo msebenzo uyenzile gache babu ze binanso lobadamu wakoza bulunji wakoza wote bwo ebintu ebisingo bwo jile nyanga bima ye nyakuluma
0: kakoza kola
7: chi nyakuluma gache kakoza na muso sebenzile oyenzile yini manje lezito zako zipi byo nambi manyi ndi
0: kakoluchi
7: oloruswana Lusi tuogero luzuru, tuogero luswana, tuogero. Ngati nibera ngandi mwana wa waka. End of the day, ebintu nibiga, mpula mpula. Ndi mchala kuata mangu, by the way. Ogene kutuala kama ngamazo biku wata, ni serving, la dilogu tali mwaka ngumu. Almost na serving, miyake chigine damu mkaka.
0: Ngolimu spices?
7: Ngolimu spices. Die dagali yachasizo kumanyo kuganja banyanya ndio mtu asanya la dali yachi omuntu aino mufumita mugere omuntu asabubi nsobola okumpa spices inge mere ne kujanja bano kusomisa ne kujanja bane mere no berango tirira dala so end of the day malo kutegera spices bulungi joni malo zimastaringa bazijanja bisabatia bazilia batia kati mulimu nga ebintu nga ensoga soga zine ensigo nga tuzikozesa nyonyonyo okubera nga bakamule ensoga soga nizibera nga zisimula peini ezijamu peini kamula lyakola ki nomutegera bulungi nga baleta omuntu azimbi ebigere yenna ne bagamba kamula lyagenda mukolya kamula it is the best spice bana abantu bano baba nyoko sa preservatives nenze dagala nali nkula preservative mukozesa mbere yenyini kamula is black pepper sola kula spice ita sola preservative ita sola kuta chintu
0: kamulari by the kamulari ne bomuteka mu bijanjaro tugeze bano banafa batunde ebijanjaro oba baina bazita serious ne babi ne basula mu kamulari sika mati akawa Eyo preservative ekuba agoba buka.
15: Agoba buka bonna. Bomgata ni black paper ngo baina white paper, baina black paper, the red paper. So nsobola kola spices nakati wanonkola. Nze sige na bantu bana bategeka gundi zino preservative. Nze nkozi bya birungo binayiga. Kati unamalo bi experience nga munyinga anti yes ya wea. Akasente nga mfuna katini. Na yenze safa yo no kasente. Na yagala mfune knowledge nje Uganda njikozese. End of the day njagala kudda wafi.
0: Miaka mukaga oli Botswana.
15: Miaka mukaga ndi Botswana. Akasente akati nyo
0: Ero chali mu buyumba bwaba na bayindi obaka tulu wewe
15: kati twava kupangisa yo prosi ona sija bagamba mpola mpola kati ndi kala sol limi ndu ogala nesa bila chenjaga la buli chimuchona sisange mukubira simugantize zeo fe Uganda amagezi mazogafuna nanga anti ati kati twacho zeo jango kukeko ni bayindi benu abo ba South Africa meye fair nengenda tiketi yange nsobola sente nsobola ninnya ni bampa direction ni nfune papula zange ninga ninyigira mu South Africa ne maloku yinga no limiru abendu manyi so far Botswana they are sharing you got South Africa ni Botswana ba sharing okutuka ngo luzulu wonjo kanga tuenza nakumbuza ntindi mwe na Uganda nga nyingira ngende meife yanga nsaba meife abayindi boka nga ngenda mu spices nga nyongera nga mukuguka ne tukayonga bankoze sango of course boba mumanyi nyato kusinga kuchino kati kangenda moyonga malo mukuguka meife yanga mbera yo nda nziro wa sister wange neba kanzira yo awuzira sira awoleri nkulinga emyaka jange ngeji nge satu kati end of the day bugamba I'm going home obisente obutuna bunali pereza tibumala nyo
0: emyaka mwendo oli kumawanga
15: emyaka mwendo nganzira
0: ngokoma
15: okyo December nini nyenyo nyini ko ba Uganda bana basama abatisa tisa nze ngabera manju mu spices
0: mwana
15: wa fubu baby wa fali mukono ja sister wange ni bwanda batabitegera bulungi nyo nti mama wanga atabitegera nyonyo kakati deni ngenda kusetolinga bulungi nye bintu mazo bitegera bwintu keri then bino byo mwambye bino byeno twabirekeno byali byabana ba masomero Biadi biaba na basomero ate mwali mwe bintu byabazade nga bazade bagamba amakaga lisa agasima tatu wange nga makago saga sima Don't go back. Saka rudeo zali omwana.
0: Olabe bagamba tina bakazi bwe bafuna sente. Bali bali bulungi no msajja we.
15: Ah, ate munange eriso lyo mukuru awadugala we wala bakitange yalaba nera tiwali yo future. Tiwali yo future nakati njira ntisingana beza mfya etali yo. Bunabereze amweri nifuna omusajja, omusajja muna Uganda. I got him married. Nifuna omusajja nimbera no musajja.
0: Muja South Africa.
15: Muja South Africa nenga muna Uganda. How to za dabana 1 2 3 era naleka yomu yes
0: ikigeza abana bose bana Uganda
15: abana bangisi bana Uganda ngabana bazala bulungi nyo nengamba komya ngati kakati wafe tugenda kudde wafe mu Uganda panabwe ndabale tayali struggle ya manyi nenga sibanga dine nyo neri namaliza okumaliza ngankoze emyaka mukaga neno na serving emyaka mukaga almost ke kadazini ke emyaka nga this time I have to go back home ngabanga mbulaga wa twamanyira good life the soft life no I have to go back to Uganda now chinalinja gala mulimo na jitekera chichi abana bange balina omwami mbulina rwasigende kani nimberanga mfuko echo kulabirako mugundi musoso ya timu embera kale end of the day nzina retiringa naita iringa ngo Sofia sajja na bintu nalinyi nakavera ku airport sajja na bintu nzera sage na kola bugaga obulo bugaga ngabwo mundi mumutwe ngana mara dokola chi okubufuna
0: okoma one sente meka
15: nkoma
0: one ka business
15: sente zinakoma one azona jana kakade kamu
0: akana
15: anite kuku acha kubiobu zabwe mbiogera tena utaniko gamati nze ti Allah siti ya gwe
0: zizi wakole Botswana
15: sente zinakole Botswana ngambera nzuwele za waka monitoring mundabile chino kakati nsazeo nzira kolo kati chiti
0: safe kati ove Botswana ugende South Africa wakenda ne sente meka
15: buda ve Botswana ngende South Africa nagenda ne sente ngampere za dala nazuwele ze wafe Nisigaza kasente katuna haka maintenance. Kwa wali yo sister wange. So nabawele zene haka sente. Nibangulida. Katiniza nisika na sister
0: wange. Kati wali yoko le South Africa.
15: Katiniza wali yoko le South Africa. The standard of living. Abana bange nyina abana. Awaka mbele fanagana. Ifanagana bwetu. Na ye njaga laba na Uganda. Mbuka wanuo nasiba genze wonyo. Njaga laba la gangabu na jamu Uganda. Haka antukatono nyaka nyume na kugere da chika antono nyo. Kakusanyu se. Walitula kutudemu bachala chituwa basukubiza bachirabe. Kati nze bunadda akasente kanga katono kinalina na ina akatente kante katono nyo nintu ukawano ninzira waka nintu la netegereza abantu ze bwenzira waka ni anti ne wadde omwezi mulamba na ndi munyumba njiga azikari ndi kwa azikari nanze wontuza mwazikari uinzo kwe unyaloga anti yesomera wa madina ruda wa na chiwe banga nga ndi munyumba nsiri za sifuru mabwe ni mwezi mulamba akakade kangaba na bange bali yamba kunganyiza bali yao saidi wa nechitevi nga tutula munyumba nga tanga kusoma Qur'ani nalisa ajiga nagera ngol musindi mu al biensoma mu Quran tibitegereka ngamfuna bwali munga nanga kusoma Quran nganga kusoma azkar mwezo gogumu nga bera ntango ku apply nga bantu miezi ebiri ngomseka ngati okuba amu obulungi juzu esoko jimale miezi esatu nga ngumikiriza nga male juzu yange esoka ntandike juzu eyo kubiri nga kati ngenze mu dunia kukola nesi cha inawo ya de 10 chimukati awonzize kubachala abana Uganda sete tuziride tisi cha ina chenina denga ndi muchala mulungi wa ibada nyina abanda banji nyo bazaba soma Qur'ani nga basomera wangi mujje tusome hakade kankalinga tute matimanga seka tumwe mtwalo musanvu enkomero ya wiki nga jasomisa abana abana Uganda Qur'ani nga basomera wangi mujje mujje nyina timu nene nazala una abana bezali ya dalakati nga banfa ko bandabirira wamwe dini tusomye dini jango wa hajara kakoza jango abantu bechite bibamanyi nyo kakati muna nga maliriza bulungi nyo okubanga ntegeseese yunga nga bakati ngenda kukola nacho nyengedo kukola sirina ya the capital kati bachala mwa bali abampuliriza omulire
0: wo ngenda kukola nayo inagenda kukola
15: ne sirina capital nyina wabulo obwongo nagenda ndi nsoma ebitabo mbili na mutwe end of the day ngabutugendo ngenda tukena kwera kusirato tugenda kuata Qur'an Qur'an yoku mutwe amana rasulu bima undhira ilaihi mirabbihim ogenda kutambula nga mikono jyotadde ku wanto gena kuteka ku Qur'an ojirabako yebintu tuliye kwanga tukoze chinga tubitirese mu mutwe yabali yeyonza omulimo nagutereka ku mutwe bwe mara kutereka ku mulimo mutwe nzize nga ngamba abana bange situina capital na ye ebikola tubiri na mbiri na mutwe kabaga mbambi ogambe chinti ye tugenda kukola tutya tugenda gya tulonde nsigo za vakedo
0: Bwana
15: wa mwotu sanga sigo za vakedo ngoleta. Ninga babanda bo kuchalo. Boweze nsigo chikumi, nguo lukumi. Abana tibena bakola, yali COVID time. Nga abana batandika olukumi ngondonde nsigo za vakedo. Nga abana bade kutwa kulonda nsigo za echaro chona chimanyi mkunonye nsigo za vakedo. Buli wofuna duka no twalo wa haja nofuna ye chinusu, nofuna ye chebitano. Abana kati basibidawo. Nsigo za chikumi nga abana bange bade walinga bazibala. Kakati ni mbali mba wandika nti muje tugenda kuta mu mabafu. Abana bange na tukela kumacha brush. Na tukwata brush lokale njagala kulaga abana Uganda tibaleke kutulimba. Nze sirina sente, sina wentanikira, nze nakoma batamula bakolimira bannabwe. Ngize nga kwacha brush nga tukuta
0: ensigezo
15: nituzambula kaka kuta kana akasokera
0: ko bonde brush buduka nnyo buti mama
15: ensige malo kutukula bulunji nnyo bwe teyava kedo ngabo etukula ebe etukula bulunji nnyo nga ngamba abana banga tusala sala chipsi tusala chipsi tusala chipsi tusala chipsi tuina aweta da chipsi
0: wafe tusala sala
15: tusala sala nga chipsi nituteka kumukeka tusala sala nga chipsi nituteka kumukeka nitubukaza nga we bagama tuto waitu watade kumusana ugusoke mwedi tukena kuza musana uzeka tuteke munyumba ni tusala tusala nga tuina chipsi ndoze kutia nganya tutangozani katangozani ka process enevude kena dako enevude kena vude COVID time yonna tugenda okubaliza tuva COVID nga bagama ati mumanyi ebyebyu masituja biso balanze ni mukazi mwavu ndiye tusekule nga
0: tu
15: mletea chinu waliwo michala bamwita mama kurusumu au neiba wangana yai ne chinu mama suda wa mangagai ne chinu nga baita bagama tuja kutegeregana mujetu sekule nga tutalika kusekula nsigo za vakedo zilizi tuwa kaziza butusengeja tuino obutimba swali nda busengeja buno bwenyini twadira obutimba buningwe zine zitangala nitusengeja nempeza pauda nga weli ya dalabu nyo ninga tu obugaga abubaze banda banga obugaga tuwa abumazeda bata mami chicho tegezo obugaga buwa wededa nga tani kagamba bantu wana gefe tuja njaba na majana ga vakedo buluji jentu nusi nzisabubi sina wensiza mpulido omulido mchuba umutima gunti emuka umusai kwange kutambula bulungi amajani zenga yina nsanyala ne yatenga tubagamba katubagamba majani fetu gaina fetu babuliye chichi tutademo fetu bagamba majani wakoze baina ne yabagamba majani tuina na parking utupaking kati tusokera kuba wero wisha ngatuga babuvera ba neighbors bonywa kongo lagira muno mama nyabo amajani ko lyo muchala ho Allah agenda kuteko kusazira omanya Allah yemuonya bade na banyu mizawa wao na yero akubango bide bwa mutono nyo bade na kunyu miza Musa alayhi wa salamu yagendo wa Allah namuga mati Allah brade bumuluma Musa Allah na adira na mulage mitina mga guno gendo janjabe Musa byagenda wakana ye janjabo musuja naona buyalwala yaduka na dayano gebi kola gende janjabe buyalama ngatawonyi na ganti Allah Musa yogeranga ni Allah direct nanti Allah tezo nimbi mbegeze niloge bikola bino siwonye Allah na mugamba nti nze muwonya ebikola sibye biwonya so Allah yeso kusasira mudagala liri nze sinze mponya abantu magenda bawona buli omunga aragira mone
0: bakati
15: mpulira
0: powder yo jali kudwaliro
15: powder jali nga abantu bagenda banywa powder nga abantu bagenda bero olosina situla nyo mutindo kugattamu kati ndi kwecho chokka nga abantu nga ati ha echo tuchitusiza kusenga majani batuwe ya majani gamutwalo ifisimu katuka tushula ni mtuwa jafe kumi. Habali mataina wade. Tushula ni mtuwa kumi, tushula ni mtuwa kumi. Ni mba kanti kati ya mtuwa kumi watu mazo. Jisuza ndi, tugende wali wo omusawu nga wa chitebi yeyo. Nga jangambuza pa udo ya akula chinga mga matuwa langa nga tuweka haba sawu. He chitebi haba wade. Toki nubawa nga bangu kumi na kumi. Tuwayo kilo kumi kakoza. Nga nti achiwe, alhamdulillah, mganga wa wete. Ngo mganga tubu mana, nga tutari kabanda bange kuwe kusavinga majani, nge sente brazi tuwa nga tuge natugula packets.
0: Mutanisa business, awatari capital.
15: Mutanisa business, awatari capital, awatari wetula, nga tugula envelopes, nga tanku packing majani gama tunga, mga tuwa nga kuganywa, hawa tuwa nga kutuwa sende. Nga nafetani kukubeda nga tukola chi, nga kuchalo katucha ina kutuwa gila tutuwe guia, sente za fetu zidi namu. Sisaba, sikuwa chi, ntuyo na, nisoma mso mikoro ani yangi sente wezidi. Kakati, omuchalo yunga ngamati na ye, wali ye omuluvili, bache geko mwole so. Jangu kinula baba ntubiwa beda bakule yaba na Uganda, nze wano Uganda olumosi miaka 15. Na sima chitekinga place. Ate nze na vaka bere bere isi njiro. Hebye Kampala sima nyinga mwemua kulie chibuga. Nze ndi mukazi munachalo. Hela Kampala na itambu isinga ate njoke ni kila Botswana. Chiteke zanze Kampala sikola chinga sijimanyi. Ye chalo nyina chinji nyo bintu sibitege
0: dabu njini.
15: Echalo chigende dedala, abantu banonya banda abe bulabi atengo ganti nyine echalo. Nga mwana wanyamo ntuka, ngo tugenda mu kivulu, bututuka mu kivulu, nga tusanga yo musajja nga musajja muna Kenya. Omusajja ngendo mutu ko muna Kenya nga ino munyo gwa babaswana go bajanja bisa. Sabu leta because I couldn't make it. Kakati munyo ngangu tuko mbuze mbunyo guno, nga gwa babaswana nga gwa basau safi go bujanja baba abantu jovulia nyanja. Na ngamba ye ndi musajja muna Kenya Uganda mpulide baina expose nange ninzija. Namukasi na busobozi. Na imba nchi gukola. Nangamba okozo otia. Nemugamba nti omukebe gumo inzo gunguza. Nangamba nti gula. Nengula omukebe ogu. Okumanya Allah. Bana ye mutia Allah mwemutufu okumutia. Nze Allah hesentezo naze nina. Allah yazimpera unga seta ga kapito. Omunyo ngantuala omukebe gumu. Omutimo omugabi. Bwentuka na imba wangenga mwrate nga baganti. Nino omunyo. Awate chisukari. Mujemu no omunyo. Mumoze mumurubuto tuchoke tujemu edagalariri. Nga nkwata ngamba we GKM ngabu nagula beri mbaswana nga nzile GKM ngamba takulida mu mazzi agabuguma ku machata ina kyali denga bamuwa nga ayitawo the small rectum echende ekitono ekinene nga inayoza agende kuzuka enja ngabala mu kusajja nga atudde bana ikakoza aina dagala wali ya munyo ne banage titu kirabanga ngo yalagirya munne ngo yalagira ngabo buza mbasere nako jiko ngaba jiko nafuna omukebe wako okuva mu lubiri emengo ze sente unazija GKM ekikebe kifuna nyobwe 400 grams nga ngaba nga ngabe kyalo munga atani kukutuma mune, atani kukutuma mune, muna inga sinako gala ubulonji nyo, ngo munyo, ngo musajja mkubi na simu ngesimu tazukwati. Mkubi simu ngesimu tazukwati. Kakati mbandi ya waisa kasero munyo ngugabi ugabi sigu funye musente, ngo musajja muna Kenya nga ingida. Halo, bamuita Dawudi. Oli udawa, mfa wanda ku expo. Na yo munyo ngulina. Kamukati yo munyo ngwalita nwisa, tisendi mukazi mwavu. Ngambuzi yo sobole meka. Nti sobole menyo ngesa tuninjita andikila kube itano. Kusete busende bagbanyino obwachi obwa majani ngo musajja linyanga aga majangu otya Allah ntie oli musilamu ntie otya Allah ntie nyine minyo makumi aga jisigade wo kuve Rwanda nemba densa boji kulekere wakati wa fenda gano ya bantu aba basatu nze nawe ni Allah nkulekere omunyo gwange guno gwa mitwale ebiri ebiri nyakuwera gwe kumutwalo gumune ekitunu ntie bomalo kutundo tekeke sendeza ngizije Kenya zinsange konze mashallah ndi mukazi musilamu nzikizenda kanu tujikoze Allah wafe wali amunyo agumpera machindi ngandeto munyo buli ayakoze omunyo jangu buli buli kuna wako omunyo jangu nga ntundo omunyo ekitebi kugenda okugwa munga baleta banabo kugenda okugwa munga baleta nga omusajja mukubire nejira mali ya jengu gamba nova olwale Uganda bamanyi nti bwe mantumi omunyo ntumi omunyo gwa milioni 15 okuyingira mu Uganda Eva, vema miyeza satu nyingi
0: ya mbunyo kwa namba za simu na uja kuogera nyotu lektuwe na
15: mbunyo namba za simu. So, nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo
0: nyo nyo
15: Gujanja wa sukari, gujanja wa maguru, guoze chenda mulubuto, abantu be chifunato nyeza kumaso. Kani imagine?
0: Mbunyo kwa wampako?
15: Yes. Bobo ine chifu.
0: Namba ya simu haja chaka. Kata kata kutete wakita tugova.
15: Mbili ya bulonji nyo. Bobo ine mbela yonene kukute. Osoma bisimilangu kwa somo nyogo kuteka mchifu. Ninye mwe vigere vinuma. Nzate njine chifuto chinene. Nzate. Kakati ya wakade ni mpumba umba ni mbaga manti wenti. Mbela bachala nsaba. Tuongere kubera nga tuuliriza. Tugenda kusoma. Tulape chite dako. Namba ya simu ya angeli 0-5-0. Chinana mumunana. Atano mokaga. Abiri mobili. 0-5-0. Chinana mumunana atano mukaga abiri mubiri nsangwa ndo kumaka road kupaka empya mbaga zona kolonjo limokusasira kwa Allah tujja kuyongera yoni chance aballa bagase nabyo assalamu
16: alaykum kwanjulire amazi agokunywa agali kumutindo halal drinking water mazi mayonjo eranga kakakasibwa nechitongole cha UNBS ngarudde na parking wa mbichukeni bite jumbo bottles ngaganywe wa makampani amasomero offices umasinzizo nebife byenjawulo eranga kati bakolire na amazi gano mbuchupo obutono basanga ku odi Kampala okumanya bisingawo bakubire ku simu namba 0200 95 9 oba 0703 95 9. Halal drinking water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Eranga bano bebakola ne halal juice ngali mbike byenja ulonga mango apple nebike bilala binji.
17: Omami obo mchalo mwambazi keleza nkwanjulire Zatra Fashion Z bano bakutuza ke byambalo byobusinamu ebyomulembe omuli habaya kanzo, shaliya, obukaya. Ebyaba kulu na abato, mubikebye njawulo. Ate kumiwende jisoboka. Ngebyambalo byabwe babijja Dubai, Saudi Arabia, Take, Kuwait, Cairo, India. Nama wanga amalala manji nyo. Ate jukira, Zatra Fashion Z. Kebakoma kukuguza buguza ngoye. Wabula, bakugumu kutunga Fashion Z njawulo. Fashion joya ya gala, jiba weba jitungile wo. Ngaba kubahina, kusano kula make-up kubagule. Wamanola bikaburu.

0: Mpisa.
1: Mpisa. Ngaloli akuleka.
0: Katono ugenda kadako.
1: Aha. Kubanga wanakutu alaka jakuwa ngakusa sude. Ayaka nusigaze mpisa ezo. Kyo suguro kule chintu. Ngatosa sudua.
0: Atina wesigarango mtima guli okay.
1: Aha. Ngatakutuwa.
0: Nofutu ke misindo msange kadako. Erede mwusi ndike gaji.
1: Akuleki.
0: Tebachari yavo.
1: Tebachari. Mm. Saba Allah Rabbi abatuwe. Tuludewa awolo kubanti embera yonna yonna maka. Abana abafe ba DBA. Abana abafe nafsi ya yetaka. Mwampisa.
0: Hey, baba ana wawara ya Rabbi ala atasasi. Bagenda kadira kunzija.
1: Yes.
0: Ndagenda kukadira kukadira kumpia.
1: Uzati. Abana basumi aina diguri. Eda baba ya galanga badugu. Ti aina diguri. Abasumi na uti baba na ampisa.
0: Etambulira omu eddiini n'ensi amakulu eby'eddiini olina okuba ng'obifaako n'eby'ensi n'esi aya Qur'an era si hadith ya mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam era si kigambo ky'abamanyi wabula just saying nti eddiini y'obuyisiraamu al islam diinun wa dawla bitambula byombi politics olina okuba ng'omumanyi ne Qur'an ne hadith ne Muruka zempaka, senu mani yu. Nesi chigambo cha irimu. Saying ya warabu.
1: Kubanga bantu bachiteka nye wala wajibuza. Luwacha bantu bachiteka kunyu. Kwa wali mtuwa ya galo kuingira mbi ufuza gandhi. Mbaka ya gamba, ntieno dini, na ya ufuza.
0: Mnaba ya gala kuisa uwe bienenga. Sisi chigambo cha mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadesha ba mani muirimu. Ola chigambo cha abantu abulijjo nenga wechiri. Wabule byobufuzi ya teo usile mbubiogirako.
1: Atikipa nengiro kati nabiti yali mwabi ya bufuzi.
0: Yali. Atumu ujamu vula zawa. Yali wabi ya bufuzi. Sallallahu alayhi wa sallam. Hila ina ethics nyingi nyonyo. Ezo kira kubiobufuzi. Nebi ntupinji nyo vya labi kila munga mufuzi. Ngiriji ya kulembira mu struggle mpaka kuwangula na wangula ni basajja bebe yali nabo ninge yaga banyanga mu buyinza wabi abufuzi nyo ali politiko nyo cyo kubiri ali military ali mu military runji sallallahu alaihi wasallam rumu nakunyuza ko twali ku mubuzi mu darusu nesu misenge je bakubanga mu tent ngobudde buzibye bagenda kwebaka
1: ngabali mulutalo
0: ngabali musafari mudungu musafari mudungu obagwa mulutalo bagenda mulutalo ega tugenda sula wano bena byogera bwe twamaze omusikali na ngamba izo tech tactics za ntalo wanga bakubanga utenti yesoka sallallahu alaihi wasallam ni bagiye toroza abadde ku muranga Nibadamu nibagina kupasake yoku satunga yetu ulula ila badako muranka. Nibagina nga betu ula webati. Paka. Kati umami na nganti taktiki ya kuruwana. Singu mudaba balumba. Tatu kama mkuku mkulu. Bwafudu meno. Bamba nyaga nti omukulu tumuise eno tumijewu. Kati nzina linga mbio gila kukugezi nga simanyi. Hei soko kuruma. Tenti. Nibajie toroza badako mbuinza. Babu bakari wa umaru. Mm-hmm. Kani kujia baida. Nakoni wetu ulao. Mm-hmm. Niwa gina wewe yongira yu. Katinze nawe. Tunafua kuzisembe yu.
1: Umarabe kwa watu ugira.
0: Katumami ya shinga ante kakodio. Mbawo dinembe kulele nushichi itijivu nye. Tuite wano. Susi inti ati ya sembe bari wa mkutu. Omu center side zonna kati zibya military kati ebintu byonna medicine lo yebo yatuka mu lo yasika busisandi bulechi
1: sallallahu alaihi
0: wasallam kiri kyogenda kona ko kati nebyo bufuzi era nayo jali sallallahu alaihi wasallam tula watu gano busaba la tasal an imara tusabanga bufuzi kulembeze kubanga bulimo haki za bantu nyingi ano kwa nyabali de kasukari bei yali kemala kwanga wewe mgati ya rasulallah rakhis lana itwe prices ebintu bantu batusira busezi mukatale ee bamusaba mu madina bintu bili nye bei buli omwa tundanga bwayagala twe wo price gwe mukama waffe teka wo price
1: olwa agenze byanfuna
0: enabaga nti ebintu okulinya mazambi gammwe Allah nabirinyisa mumutemwetereze muve kubi obusego halisi mwerimu bulugu maramu ya jire etewa bulugu maramu mwetereze buluwa mwali
1: sallallahu alaihi
0: wasallam anga watu deno uliriza ilimu ababa saje ba fauzani abu ba bunbazi ba usayimini wote giranti mkama fiyari msaje mkazi sallallahu alaihi wasallam naam
1: tuyanza nyo tuyanza ege kusonga eyo mkakati wabu bagi mcharono madina na nyonjo bambi wati ndi zene gendo no jani wa nangi hawa uho vigambo biyo kali katubitebe bimu biyo wabadwegi odoza wadembu wangu imu notabi wandi kawulonji agandi singo mungu mwuyinza we ane gizamu agati chila chilova ane rezamu doza wadwa gabanti ane gizamu mungulachi era nsaba antia doza mwa mtu wamo amwe gizamu mbura mungu ngaruwa kubayi no mwuyinza na mwegezamu kasubire nti madina na nyonga chwa badote geza kwa Uganda lwata buseta busemu kwa
0: walu duwa jiatu igiriza sallallahu alaihi wasallam idha khafa alqawm bovango inechi minacho otide obo abantu wa muntu nubango mweke ngede chainzo kukosa Nabi atuigizwa ganti Allahumma kfinihim bima shi'it. Ay Allah tabarak wa ta'ala. Bambalili nga bobo ya gadi. Bofa wa ilariki. Wane bobo tambula mkuo. Nulengiri wa muntu wa jowa grupi ya bantungeja. Nuje kengira kutusako ulabi. Wasume ya dua Allahumma kfinihim bima shi'it. Ay Allah bambalili. Niye wallahi chizibu nyo jisuma nutabaitako. Kati atewe udamu kutangi wakubuza, owa iseko, tia. Chivari siwa kuzenu. Timba kwa siza Allah. Lumuna ringi na kusola tisubuhi. Nisanga wakute migo. Ama jambia. Nenga wali mula ini. Inabika nga kwe kanzinga mbatu semu. Iyali asemba yeri. Ya uleze dobo nzi. Uwete mkwata kwa imamu wafe. Tuwa isinga nyabu isinga ya tebanyi nga chigambo nechi. Katintuke wa semba nga mbamalayo. Ninjagala ndabani ayo gede chigambo. Nga sura kumutegela. Kumaya kazi kiza zikiza. Oo yote mumukwata ko imamu wafe. Na beka angalumu kwenti. Obanga bavawa. Obanga balaga wa. Niwe na beka anga ninka sukari duweyo. Ayu Allah wange wawo. Bamalizi engavo ya gati. Ya dua, ya tuye giriza sallallahu alaihi wasallam. Boho inechi minechi otide wa mbira ji otide. Usabe ya dua. Okay. Uriwaye zimuziga ujidamu esatu. Ya walu uriwaye nareganti ujidamu iminundi esatu. Allahumma kfinihim, Allahumma kfinihim bima ashit. Bamalide, ayi Allah wangi bamalide nga boho ya gati. Allah wako isako. Wallahu alam. Kansubira bachadaya gramu nafe.
1: Kakati waluwa atina angurusi lwemba guamu nga site gede. Waluwa nera naba kudemu kwa nakuzino. Nengwa kubasaji haba trafiki kubanga na wote baina na nja ulo na mebi jambia. Waluwa mkono mkubu wakati nunga haa. Na yosu ulo jiso mamungu na wampisa hako.
0: Luwa chufuge moro kaitaina mateka. Nijo shate chabulabi. Haba trafiki siwa bi. Apa traffic bayamba kugwe biri mulamu bulungi mokatena bridge mokatena mipira side mirror temulinda birwamu
1: siriza west te kwa kuisi
0: ibyo bulamu bukati gumu chamu aba traffic babasomere yoduwa kubanga wa traffic ayamba kugwe biri mulamu bulungi nomenye kutuletira ban accidents mipira jigule jibereko indabirwamu side mirror zonna teka mu glass indabirwamu zamu mirror zibere kuliko chipompo goma choka ili bajibamu kati unula vuti ni mavega uwa traffic kitipa msumire yudua
1: bati isa ya
0: bati isa nguvuge mmoro ketali na mateika nisipaini akubu ziwa traffic mikuano jahange kubanga biyono wa traffic biya kwa gaza biya safety yu taina cha kwa gaza nechi nitu nechi munga sicha safety kati ati mubiji
1: waluwe laba akulaba wati na akusabe jintu na unuonya akulaba akujamu ati akantu na akuganti leta akantu kana kubateka kukubo singo
0: vodo bionina biga sabwe bionina
1: kibuga
0: anti mwoke sayo neyo mwoka wewe nefe kubulida aba traffic wali mwubu siramu ne minimo yawe iyo traffic wali mwubu siramu mwe njini
1: buti
0: ya anti ulambo mtu ulambo mtu wino labirirua aye wali ulambwe buli safe yose ambuchikubiriza nnyo
1: enze nali na bachawo
0: ah mu traffic wa traffic muagale nnyo nnyo nnyo ya kuyamba ko kujukiza ti mpira jiwedde ko mpira uje kwabika ngo duka muri oke mugweri mu yevunule vunule ah kujukiza ti twina side mirror onula bayotya
1: akujitwe insurance eri sanga ko byalinda ali bampadde ko sente adewagala nyo gundi yo kujiteka
0: third party
1: third party
0: atwe kuvezikole ngudu gwe kuvugira wa wabirira omubi wa traffic kwe kukwata omusango kubanga bakutwa omusango aina kutwala mu mbuga obakusonyiwa so si kitu kidogo kasita gamba anti leta something okujjako nga gwe yagadde omuwaayo kasukali oba nakubulira bubulizi nti mbera sinungi mpayo kakupoka shayi isho chili okay niente umusa mungu nukulaba ntie katumpee tano basi chotu genda mkoti ntipo mwe tana isho chichamu ya imo kusonyiwa na gane tereza chino neshino obo kukuwe chipapula ewe bibili inshallah
1: tuyanza nyo mdo tuyanza ike mnechibuzo chama dina na nyonjo choko wili mnabuza ndi okwasi mula mubusiramu kwatandika lwaki nenduza tuchimusu kwatandika lwaki tuchimutusize manzo kubanga lozo Uganda lwa mtawanyizamu ndi okwasimula mu busilamu kigambo kiki kituogera ngo mtu ayasimude era lwaki nyoza kachimbuchusize mbo ekitu mtu ayasimude ya gamba ki munda mugamba ki era ya damuji era lwaki ebyabikola
0: ala afas okwasimula ewa lori wa yejanti idha afasa ahadukum falyakul alhamdulillah ni tashmitha la atis okudamu ayasimude ti kwanga mivunana vyo musilamu kumusilamu mune bayasimula omudamu kasaga nti
1: alhamdulillah
0: ya rahamakallah bayasi mulagamba alhamdulillah abamuliranyi bamuliyo okumpi na muganti ya rahamakallah kana mudamu ti yahdikumullah oba yahdikallah yahdikumullah wa yuslihu balakum naye kusoka iyo sente se yokusatu tiyaliko ya tiyaliko zali bidi alhamdulillah ya rahamakallah kati nabi sallallahu alaihi wasallam na chizura nga nabatali basilamu batenso chikozesa kwa kuwasa bila hidaya tiyahdikumullah namwe Allah na wala kulunga miotule shahada wa yusulihu baalakum alongo sene mbera albal esigambo chibaita bal ye mbere ili wakati wa stress ne depression yunga tinda tiri ila tusura kufuna mirembe yahdikumullah wa yusulihu baalakum echo chali inga chigaba tali basilamu kusoka nene chingi nechu nechifuka sunna kati Nengo kusoka byali bibiri. Alhamdulillah ya rahamakallah. Wichali chikoma. Bali wibaya chikopa na yungra kecho. Uwasa bila hidayah.

0: kumutindo gwansi yonna eranga buli Sunday wabirawo special classes ezokusomesa abaana eddiini yaabwe bakubire ku simu 0782 16 63 47 oba 0703 76 34 katino nawe leta umwana uba mukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Emanyangwa.
1: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo Halal Drinking Water, mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS, nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biite jumbo bottles, nga ganywebwa mu makampani, amasomero, offices, mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo. Era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono. Basanga ku Odi Kampala. Okumanya ebisingawo bakubire ku simu namba 0200 95 6 91 oba 0703 95 6 9. Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Eranga bano bebakola ne Halal Juice ngali mbike ebyenjawulonga mango apple nebike ebirala bingi.
2: Uchali wakati mu program Busaimam. Program Busaimam ikuleteddwa aba SH Family Hardware. Aba singibu wakiso kukubirikine kwa headquarters district opposite ni Masjid Nur.
3: Mbakulisizayo mubulangu wabakade wafe tuchagenda mumaso ne program Buza Imam. Zulapa Holdings Limited mukwano nogwe yako wasuresi za wapangisa wanangu kubanyo mupangisa maha mkulu wabamba manjino kubaba landlord ino banu bazo kujuna ba Zulapa Holdings Limited gweno landlord baku wasendezo ni babanja omupangisa kwa bachina mwobu kugu atenga besigwa mpola mubulunji nolecho kwa kwase wa maduka mayumba gaba pangisa otoja kujulirira basangu waliri maki indie ku Golden Plaza okuyana paka last kuba kusimu ya mkulu Haji Faruku omanyevi singao eliziro misambu misambu nya nkaga musatu anamu munana atano mumu indi wabaya mkadofe Sheikh Elimia eliziro misambu zero emu asatu nkaga mwemu abiri mwenda atenga ebyenfuna mukwano bigotanye ebizubi kuzimbye kaka yumba jangu efunye ebitabo okuli ebisumuluzo ebigulawo ebyenfuna ebifo nebisera omwano okuliwe edduwa obubonero bwenkomerero nedduwa komi ngoli mu buzibu byawandikibwa Shrine Bukenya ku nusu enkumi biri zokka ezaffe za Uganda. Nolwekyo jangu wano ku reception ya Pearl of Africa Radio usobola okubiranga obifuna. Program Buza Imam. Chubuzo cha madini ono na nyonjo kambi muwe bionsatule kubanga bambi ya tindi zege na tabika ya kute wala mkwano na jabirete. Buza ndi ngolina chiba kututeko omobotali buenkanya mkola antia oba msaba antia oba mtuteko utaka mkazu watu.
4: Chibuzo tushinza chidamu wachiri open batu wala kevin tuvinje vitali mubwa yankanya nechi sinziru vuzito wecho chiba tute wali batu wala ngabili nomo kusuro chiso nyua nomo sabila na bulonji nomo wajua kutula kukatinge taka ngabuli azama nyabu amanyi kwange taka mnanga kataka itaka liafuka kataka wabala kusabu seza nopakasa nogula kutaka tine balitwala cho chinene katubeshima anga chinene shingama taka anga
3: nyumba ozimbye nyumba mtunajia na kugamba miaka abiri mtu wa miaka chinana nti wanu wange neche hapa cheri manya gange
4: obubulia zamanya isinga kubu nji kusonyiwa chisinga kubu nji kuanga lagantu wa antafo akurabu litakwa okusonyiwa chishiriza nyokutia Allah ila chichukubiriza takwa wewe ganyi wawo okusonyiwa gwe kenyini usiwe kucherekereza nindu mnaye singo kwe unyisa ate uluwe sonyiwa wafune mirembe anti umatima gute wolukuka buta sonyiwa buluwe mulengera agudamu kukula guti buluwe mulengera kukula guti waluwe juhira okusonyiwa time wetu wabu umusonyi nga nga mulengera tuina chowulira wano okusonyiwa chechi singo bulungi chechi kuwa rahatul bal nisijamu stress, depression, pressure Ne wasi chuo somo musabira, obobi. Somo musabira obobi. Kwa tishi kubirizibwa. Kuanga na ulusu oria na wakubiri azamanya nabo. Ulusu atu yenze kubanti agenda kukuli azamanya nga ina labia kusasula nevi wakula baneyo. Nga chizi nga kusasula. Wene nevi wakula biwali nyamwe ye mavega. Naam.
3: Ategu na chukuru manyo
4: kusingi. Jiwakosa nawe. Naam.
3: Waluwe chintu nga waluwe mtu wakubambi omu. Ya ino mchala we amwagala nnyo ya mulabira biki ni mnango mvuka ya jabuza olokuwa katonda mwadde ku sente na musigula na mtu ala kali ku mulirwano na ni mwami nasigala awo tachasula kufuna mchala mulala ande mmeteri ya mufumbira na akabe banga lili na lyonna na mtu ala
4: yali neiba we
3: iba abamuhira ngo bamanyere mirirwano ku byaru byunirani gaye
4: ehyo no Akbar al-Kabair ili museti yokusatu emisambi amazambi amanene mu manene kwanga lo mazambi amanene nogera ya manene mu manene na matono ze seti satu eri ryo kusigula okuku okusonseka sonseka mukamuliranwa obugambo ligwa manene agakulira manene Akbar al-Kabair amanene kakanganga akakulira amanene eyo set era muri mu matini then kudako al-kaba'ir amanene fetsinga kutabula na set eno eyo kubiri ni wali kanganga eri mu matono mugo okutandika okuzanyira ku mukamuno deni mu manene ruwachi obusiraamu bwatukuutira omuliraano kati jukira ozanyide ku bintu bingi yokoze obwenzi oyiye omuliraano gasse kubanga n'omuliraano gwisa obubi nalyo kabiira nalyo ddene kati mulimu okulirimu amazambi mangi era n'omwami ono ayinza otamwa nataddayo n'afuuka omusosolodooti
3: Nchitufu.
4: Kwa kati waja agenda okuwanga nga taina baneiba. Uluwaruzo kuwasa nga afuna ichifana nyecho. Kwa antajia kuwanga taina neiba. Alita hatula waka kuma mchala. Ino gendo pakasa. Tuwala bieko na bivako na fuko mfaza. Uwe nsibidamu. Kambelele ui imamu sidamu.
3: Abano wevanji.
4: Nga gofu sensonga, omusajja watunata dayo kufuna sanyo lia kunsi. Kwanga, buli waloza, wajukiri ebyo, akosebu mutima. Uwajukira akosebwa. Ato muntu watu abamu zibu. Muntu watu, nga inabia isembi ya mkosebu mutima. Ne wafunye ufunye mshala, atibu ibiko mawe, no mshala na ya akosebwa mwati.
3: Yes. Nangati, yu naona lanizo kubangu.
4: Iii. Kali nwa nange. Hala. Shintu yo chini nwa nange.
3: Kuti watu ula wati.
4: Sawa
3: yeku kawa ila. Baba ntuwa ganti. Musa joyo watu penda kola tutia. Hali tulisanga afundi. Kwewe mbeira ya.
4: Eli aye ganti. Waladhina la yadimuna maallahi ilahan akhara. Wala ya kutuluna nafsa lati harrama allahu illa bilhaqi. Wala ya zinun. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يرهغرا يوسيت غنا غوا غالوا ساتواغو يسيت اكبر الكبائر اي اكبر الكبائر امانيني اغاكولير امانيني ولا يزنون ابمنيا بفونلامو اوغندا ايوانيبا تشبينيو ليز مزامبي غوينز kwango wezi zambi debi dene nili sukuruma eri semba yokube dene neiba eri kabaka omazambi gobwenzi izobwenzi bwenyini omufumbo natali mufumbo sibe tibafuna musango gwegumu omusumisa wayirimu natali musumisa wayirimu tibafuna cheshi msibe bam obwenzi bwa hafi Qur'an natali hafi Qur'an sibe bam bigenda bisingana obunene asemba yokuba nti mubi nnyo neiba neiba kubanga oli yeebuuza anjozirwa butaba na sente anjozirwa kuba saasoma anjozirwa kuba ye mugagga anjozirwa kuba ndi munafu yeebuuza ebibuuzo nga tewali ansa ebibuuzo bibeera awo nga tewali ansa ebibuuzo bye bingi ansa ntono kale nno Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatwebaza nnyo okusekeeterera mukamu nno okusekeeterera mukamu nno ku neighborhood awo kyabulabe
3: kyabulabe ati nga abantu kibasinga okukozesa
4: ati nno ng'abaana abawala ku mulembe guno abatalina n'atwala nfufuulo
3: oli abalekawo n'agenda kukwa musajja kibagala kubanga ta spending ayo kinene mukwa musajja tajja kugamba nti ngulire motoka wadde boarding
4: lwaki
3: nandi bajja mubuuza obijjeewa
4: bireta obuzibu sala tusaasire
3: so kale abakadde bange abatuliza balungi ebintu ng'ebyo mubyewale mubyewale
5: House of Zakia and work for Uganda bakujukiza okutola zaka mu maali yo okutuukiriza empagi y'obusiraamu okusobola okuyamba kuyamba abeetaavu n'abali mu buyiniko oli musubuzi mukozi wa musaala mulimi olina kitaxi role byonna byonna jangu obeebuuzeeko bajja kubuulira ngeri ki gy'owaamu zaka osobola nno mukwano okusasulira eri mu Tropical Bank Euro Bank DTB ne Pride Microfinance okumanya ebisingawo kuba ku simu eri 0 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Kampala Primary School. Ate mukwano obanga oyagadde okudda mu programu eno obanga ogisanze mukwano makati obwa jisubiddwa tojulide mchaliro mukutu gwaffe ogwa YouTube Palo FM Islamic Channel byonna jebiri mu bujuvu norwecho nobwa nezo zwaba wasubiddwa genda yo chaleyo ojja kubisanga chobokola subscribe like and share Palo FM Islamic Channel YouTube ngatenga akezimbira tikaba kato mukaro enterprise Uganda Limited ye answer ku muntu yetago kuzimba nebizimbi sube birunje nyenyenyo atenga mambi ebeyi ya kutegeragana ekirunji ndihaji abasi muti abazonna azikulira buli China class ebyamasanyalaze plywood house langi yabiji kama bati tanka mipali so misumali mitai mmenye chindekechi basangi wano old Kampala Rashid Khamis Road nebisigawa bali next to Sheryl Masaka ne wampeo gaza road jebali okumanya bisingawo esimu eri 0 musambu 0 emu 10 na 8 8 3 5 0 musambu 0 emu 0 5 15 15 kino ekibuzo kibudde wa mutabani wange Abdul Hakim Ramze kepo kepo HM
4: eddamu erinnya
5: Hakim Ramze
4: Ramze Ramze kiki
5: eri wano ndo musambi wa musambi wa mpira Kati nzenda liye di master wawa kwa subi modani.
4: Nah.
5: Niba nanga manzi ya niba nigenda buru unje nyonyo nilibari tuwali ya dawa buru. Kati ndia waburu nyo. So kati mkweba za nyo mtabani wange Hakimu Ramze paye na msume sate lupani manafuka di master wawa. Kati waluo butuwa sumesa kuwanu waluo shekhe ya sumesa. Nati sumesa anga kuyintuwe vili haramu kukunja anja miso muliru. Yani we yachogerako kakati akimono ya yachuli yanabuza ndi kakati bwechibango akujanja bisomuliro haram oro sauna ye era mulwetia wera waluje bateka mwimpu
4: walu hadithi mu ne mu kitabo kibaita aljawabul kafi liman saala ani dawa ashafi okwanukulo okumala kwa yavuze dagala lijanjaba irinya lya kitabo omutunzi bamita Ibn Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi mume bintu bingi nyo ebikwatagana obujanjabi niye ita mu hadithi laganti nabi alaga sallallahu alayhi wasallam ashifa fi thalathi obujanjabi buli bintu bisatu niye wo mulimu al-iktiwa enjojo niyo yamaliza na senti wa ana akrahu nara na yenze muliro ngutamwa enjocho yenze janjaba jomanyi yedda ama guagatu fumitanga na chi kakua muzigo na kakua muzingo nyo muliro ni basembeza uwebati yenze janjaba yeyo niya sako nti wa ana akrahu nara na yenze muliro ngutamwa sallallahu alayhi wasallam okuja njaba no muliro shikiriziwa ni ya kukuba kajewo, ni ya kukuka kusembeza kusembeza. Tegutuka kumbode. Kwa hongo mulilo chitonde cha mtawana. Mulilo chitonde chitemu. Umulilo. Hata wanywa ganti chigwa muli maaya ganti wa maaya alamu junoda rabika illahu. Tiriya manjima je Allah gaino kuja koye. Ilo jiri diri yao. Reserve force. Umulilo.
3: Neri ya maa.
4: Omuntu omukuru nafuka nga kana nako ebiri iryo jeriye kati okujjanja bisomuliyo kukirizibwa mwaka akantu ezijjanja byalinga nnungi nnyo ku biwundu n'ebisago oba ino kikutemye siga musota ebiteme bibiri poisonous ezijjanja banungi nawo abafunafunanga ebisago omuntu alo jukira nti ebiso yabanga ko obutwa hata ganti uli yatikanga ekisoche mu butwa na chinyikamu ne chimala mu mwezi ne chinuna chiti kastaf kona kuno ofune chisago yamanya
3: tyo yagenze
4: emiswajije kwa bika ya bika jonna mpola mpola kati baya ngwa ngo kwese njanja beyo obutwa bukome obufumire wana ku kiwundu Allah yamanyi science ku yatekamu ibadde bitambudde bigenda babinuna ne bikomawo mpola mpola ni bifulumira wenyini kati ye zijanja abadabuza nzija mukibuzo tulabe
3: kati ekibuzo banga twasumisako ngabaga nti nabia gano kujanja bisomuliro nti okujanja bisomuliro haramu kati nabuza ndi kubanga haramu kujanja bisomuliro olo yate sauna kwa mtu agenda sauna sesa
4: sauna bujanja bi
3: je kati mtu oye jambya bila mu sauna
4: to muri cyo gumutuka ko musabona niba kuba sauna tujikubiriza abantu jigendamo abakigendamo batubulira ubusego buriyo nze sigenda ngamu ne mpulira mbo aliyo biki neshe mmanyi sauna irabi kifanagana nga fi bitwalwaranga niba kubika bulangiti niba teka ke bafu wano no giye wenzi kambote niba kubika no tuya nawe na isiwe kityo
3: Era samuna oringira muyingizi notula muri nengo limu bugu mu lyamanya nnye nnye nyoenda nokutuluka yenzogolo lati ne enyambala nno zaitero kubira enzi ba wesibira kalesu
4: ha anida
3: enyambala kalesu no
4: mu bantu abangi
3: ati muri eri musamuna era tutira kula bantu tubabira juba mulabe wabira muyingiri yakazikiza
4: ati ati galito busegwako ako atako kavinyo kaita
3: bajo lusingo na nyumiza namye waye kuguri wote yati we biti
4: nita tukola kuona tulimu kumbona kumenyekana ibada kuona muliro ngate ngu ingira angu laba nida sauna genda ku road work genda ku road work genda za nyemi za nyajitu yanya sauna wabwelele ati mulungi na nyo ato ganyo no singa atude katebe
3: ati ni waluo lusike wafu wa muko nikabiranga ogendo kuba mungalo obira nebisenyika ngawe nechi wanga kitadde kitadde
4: hako tukateka mu bafrika kamchayina nikakuba muno
3: sauraje kali
4: kati wono steam sauna ye steam
3: steam ngasibya ulanyo
4: wono sipa sauna steam kati yo jimu ndala yo jimu yakana ko ni wali obuntu buli
3: Buli bina bibera mugundi.
4: Waliwo buntu obulinga busatu.
3: Waluni bakuteeka wakati obachi
4: bakuteeka. Ni masaji.
3: Waluni bakuteeka mazi wakati nakutokosa mu pao.
4: Ya endoje steam.
3: No so yeyo. Badafa badatu uli ya kuwanga kwa Afrika.
4: Katisipa. Sipa ni masaji. Ile kababi bili related. Sipa ni masaji. Katisini deni sauna ni siti mune bili ya biti vyo nebi kwa nga na mulilo lilo. Ile kababi bili ya biti related. Nitu wajatuli ya mbaba tunyonyole. Njau wakati wa sauna, steam, sipa ni masaji. Kuwanga yu jimu, yu totale, tegele kabulunji.
3: Ngaji rugorobi ya haya walua lisimbukundi ya likodi ya ntualanga yu konjo. Njaku jamu, obi ingize kabulunji. Yu ofa ya liya jimpa.
4: Sipa na kajanga kategele kagamba kakasipa.
3: Ni miaka jita wanyo, walu miaka otu kanga tochabi. Ngani wakuwe biwa kwelezi tugeenu.
4: Iruaji.
3: Ndabidao.
4: Nite si miaka, utabi kulidamu.
3: Hane ajibie mkendu ya liya wimpa Afrika.
4: Vintu kaseto wikulidamu. Amina Arabi.
3: Wafa ya liya jimpa.
4: Allah msasiri Arabi.
3: Nagenda yuko mlundi gumu mochimu wajwe chitoko secho. Sadayo.
4: Katulaba, tugena madarasa. Against the world. Nima kususa kuhoteli, kuliko jimu. Kuliko swimming pool nimakugamba bino byo netwa bisasudde mboze ngene mu swimming pool sabi kulira mse nenda gitsa echo mpira bunganti se echo mpira chicho labi sija weza nakwezi nga sina chiyingira kati sinze biwa kulira mu oveno wansi
3: fact
4: nze nyingira swimming pool njagaza yola kunzita
3: si buganda sija kombi
4: biwa fetanga si kukula byogiddengo beramu byogiddemo bulamu ebisere bisinga kiwamanyira kiwanguyira
3: nakati umpira ndangu sapa
4: kicho nembo nze diving mazi ngagazaji nira tuita kompite wetu tisingi pulunge yao ngaba nanka ne bamaguru meru bakero mu machana kakabunge sikiro sina chenja gaza sichimanyi
3: Tweyanza nyo tweyanza gendo zeraba na bakulide mbibuga muine nkizo nene nyo kufa bakulida mbyalo ni bitu amanyira kakati kitegeza ati kuno muliro akimu
4: tubimuganye
3: okay
4: ate
3: abuza ne kibuzo kye kyo kubiri nti imam nsanze basala basala iswala ya dhuhuri mujamanenga ibambi yamanyira nnyo kusala ino kaburiya ya zuhuri kakati bwasanga jamana amala okugisala agamba nti kaburiya eno asobola okugiriwa kubanga abulianga abatagisala ko tawuli ya bulungi
4: nedda tagiriwa agireke tagiriwa agireke bwe kiba nti kibadde mu bulamu bwe nti agisala nafuna ebimuli meseza kuhulu afuni mperaze. Kuwango mtu afuni obuzibunga obulwadde oba olugendo mperaza ibada za wada kuranga za sunna za sigara azifuna wadi abata zikoze. Mperaza ibada za sunna. Singolu gendo lumuli meseza kuhula ibada za sunna. Ngo kusiba kukumadi noru okuna wa kusala kabli ya badia. Yabali wanti asadi, yaba asibi. Wabanga afunye vimule mesa. Ne wabanga akitaga yade ugayazi, itazifuna. Nitaliwa. Chajia muswalezo zoneza kabli ya nebadia, ngebajiriwa, ya kabli ya fajiri. Kabli ya subuhi ya ilake bidezo. Ezo tukirizi waziriwa.
3: Okay.
4: Wallahu alam.
3: Na hempo zeo tiyo chenzi chukideko watu gamba nti techeta aganyo kujipa pilao maze subo ino ujuzoro jiri indamu ni hati indaba nye raba jiri wanguru maliriza wano athikari yao kusubo hii ngade munga asara
4: okuli wa ilake bili ezibira wonga subo hii tenaba aezina akadeka wa mfukuna akasalati buha Paka njuba kwe simba mguru na usulazi sali lao. Tezina buzivu. Tezigana kuzisala kusawe mchitunru bili, satu nya, tanu, mkaga. Chikirizivu. Sosi waliwe njine midi yetile bada subwe. Usulazi sali wala ona.
3: Kastole tendia.
4: Na.
3: Kala ya Yesu kabla subwe.
4: Chateno buha ino kabli ya yesu buha. Iti wali buzoke.
3: Tuyanza nyo, tuyanza ege. Indo waze tuitira kubwiri by the way. Tusobola.
4: Kabli ya yesu buhi.
3: Nekubanga njoli wa, tene kulema no ukuliwa.
4: Ene yanti ukuliwa siku wabli kaseira. Ukuliwa siku wabli kaseira. Ah, ukuliwa kwa avo, kuoronga, abadafu nyo buzibu.
3: Okay. Aha, kale tuyanza nyo, na tuyanza ege. Tia akadi kalabikanga, ila katukute. Prestige majani siyaji wa mlimba msiga kumigati. Animwe bilisa tumoni. Gena msoma kete ya kulioku mbio bedukeri, kulioku mbio mfuna basu uzi. Mugende mchapa General Enterprise wali mchukubo. Opposite Nambusa Akedi. Awe njini wosanga mkadi wafe. Na amkuwe asobola kubira ngate nawe oganyulwa abagenda ku mikolo temwira bila presi majarini abana mbatere ko mubuji mulimo ebirungo ebiyamba omwana okubira nga akula bulungi nga nobwonga bwe mbukula Rashid Senyonga awaberira oddala kale mugende mumufune atenga olukiiko olutesitesi lw'omukolo ogwo kujukira obuweereza bw'omulangira n'oku kyabasinga mbogo bye yakolera obusiraamu okulaakulanya n'ebisomoozo byonna byonna lugenda kubaawo omukolo ogwo ngenda kuzomeza 28 lugenda kuba sande omwezi guno gwennyini gwe tulimu wali eri ku muzikiti ekibuli waggulu saawa 3 zennyini kale mubwenga mmutuuse insha Allah nyongera okwebaza wakati wafa kuteeka mu sente aba SH family handiwe abasangiwe wakiso abo tukasukwata kukubera genda ku headquarters this week ti kozira masigiri nol bizimbiswa bei raisa denga birungi wabisangiwa bya plumbing biri mu bungi sementi bobo twalira ba hotels amgowe kuli te kirungi ukiriza kugula una account yotegeko sende mpola mpola paka lono tukiriza ekiroto cho kankuongele simu ya SH family handiwe ya uwakiso ili 0 5 5 4 asatu mwenye asatu mwenye atano mwenyeoba 0 5 0 0 asatu mwenye asatu mwenye atano mwenye tusinkane inshallah Abdul Hamid Kizito Msenza ndage manja gange mbade ni Imam Ahmed Suleimani Cheyune
4: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Obulamu bwe butaba bulamu, buli kimu kyesiba, emirembe gikugwako, okekejjana buli kaseera, weetaaga abakugu, bakujjanjabe, okumalirawo ddala embeera eyo.
7: Abarigan Natural Life Massage and Herbal Center abasangibwa ku Lubaga Road bano bagenda okujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga beeyambisa eddagala ly'obutonde gamba nga pressure, okusanyalala, infection, sukaali, allergies, prostate, abaami ab'enyuma, omugongo, ebizemba n'endwadde endala nnyingi bano bakola ne massage nga bakozesa reflexology, hydrotherapy, aromatherapy ate nga balina n'eddagala lya herbal okumanya ebisinga obakubire ku note 7 8 5 2 7 8 9 9 oba note 7 6 5 3 2 2 9 oba basange ku Lubaga Road ngoyise ku ngalabi na mafuta ga Starbex beba Regan Natural Life Massage and Herbal Center.
6: Buli mwaka mu Uganda mulimu omukulu mugatta bantu ku kasozi Kibuli nga guno gwe gw'okujjukira emirimu egyakolebwa omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga kuba kwejjukanya byafaayo kusoma kwetunulako mu byenyi awamu n'okutumbula ekitiibwa ky'obusiraamu okuva ebule n'ebweya mwenna mukulu omulukuke tujje ku kasozi Kibuli nga tujjukira obuweereza bw'omuzira w'obusiraamu bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga ebibinja n'ebibinja okuva ezanziba Salamu, Mwanza, ne Tanzania yonoku twalira awamu okusakoba na Kenya, Rwanda, na amawanga gonaga tuetolo de. Bani mukete lekelelo, kwete wa kumukulo guno mugatta bantu. Katitegeza muno, ategeze mune, ntiku sande gabiru mumunano mwezi guno gomu kaga. Fena, tugenda kukungani ya kuchibuli, Grand Mosque, esawa setu zenyini, ezo kumachia. Chukira, erinyali omulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo, lirinaka kwate kamanyi nyo, kubiafa yobu silamu jebu. Vude mu Uganda okutuza wano wetuli ne wetulaga kati kusande genda kuzomweza 28 omwezi guno ogwo mukaga fenna tweyiwe ku kasozi Kibuli
8: obadde okimanyi nti okuyunga oluganda kigaziya ebyenfunayo yo obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika ne zikusabira kyekimu yo obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu

0: mulala.
1: Bwebanga njagala okutandika business yokukola ekizigo nga yeetaaga siringi bisatu ekyokulabirako. Naye nga sibiina nyinako siringi abiri. Bwe neega tanze naawe n'oli. Nori, tuweza singi bisatu nutandika business.
0: Na mwatulira ya lero, kuro kusatu ya njauro kundala. Okuva kusawemo, paka sawa satu ezechiro.
1: Okoli da wamuku nukutu yamba nyo, ngitu sobalu kubanga tukula mangu.
0: Na mwatulira, manye nsunga.